Guaiúba.

Mi wanyika sunswa deke mirobisibu sa mena sa tobra beka kinu bema ka badoma to sa mena sa nyisakana do mi mitono mi ama masid bambira gya badoma reka kula mbwando to wasara siye kaka siye wa gison bo teni benge tempo sete mindi mbira mikia sa nyisakana mbira mikia mena ten koba no ba tiare ka no ikemu tina iya su omami seka sa besa mbolunda baro baka batono soko makani suesi tison bo teni

0: ma kwa se ko ba no ba yiru ka no kan wo kra no yin san bulun pa da ba ro ba ka kpara no ka turen ko ma be gura pa be ni nosia
1: usina o mara mara de kuro iku.

Tu, miru bisi bo yega sa besen bulun sa kirun bira gya isara ko ba tol ma yenye to sa nyisa kana gison gigu san fe wazi su eko sima na nasu yina siya bulu yega sa besen bulun sa kipaso na nasu eko so kung koba no bayiru kanu ikan wakura no bugiri yega sa bulun sa da baro baka turin pa ma beni nosia miwa kuro poyando meka nosi nankiru.

0: son sawan wonsro no ba nesey son yinda no ka tia mi lo bisi ko ba wokru ka ne kan woka ita ya son ben gente pou cete mindi ko ba yan so da ba sem bolun san kilo ko ye ga san ka banan biragia asibiti batre ga wite sama ka gison son ye ga san ton droit ou men wendia bi akro foyer lo men a droit foyer lo sa ale de kaya anwa gay wite sa gason gison boteni yiramikum suma ka sangite ko wi inu sa boko mumuni wi aso ma sini ba mbira ga toto go gege ba besa so ko zo da obio ka siro david tamuzimi zo f ana sapna
1: ala fi david anan yin ana ko kai
0: to ko se ama
1: na ma he sola
0: so ko se ama
1: to kan wa le ba mea kan be heto na ha bugo bu suka de bugo na sanu sanu ba ho gay hu dai Anfoa ne non gi ogia wi sime bolo janvier sude o ami ko ngbangu ko so janvier ana hakuna
2: lafia
1: ana nyen
2: hega sew
1: oh
2: hega baduma
1: ne ma hegura ami gi
2: to be ha wo bira ga nagakire
1: mu ha ga ni be wo bira ga nagakire
2: eh mi gi ana laga ko no
1: eh yang promo ho gura ga nami to de ma mia wi be hangi yang guru timonte o ma ma mi dandago ana hakuna
3: lafia
1: ana nyiru
3: awu
1: ana kpere ga bagi gibu
3: babu ado furu be babu ado kire gbangu gatengira
1: to de mu ma jambe sude ne be wo be agura ga naga kire
3: na
1: babu ma kpere agi babu ado kanyang puro kire
3: mia
1: sesera de ma mia wi te imuru ibrahim ti unwa beseso ana hakuna
4: lafia ikrando
1: lafia
4: ehe sio he ma agura
1: awu
4: Nanyo. Nyiroga boro.
1: Na ma hegbu mganku hugi.
4: Babwaro kpuru gbangbang.
1: Babwaro.
4: Olai damo sey babwaro kpuru.
1: Sasira.
0: Sasira mi obisi wo ingwa meson sa boka besen fagi sina ho gina dosa so ataki ino sa mbira gi gondi kaso na na so gura so se besen fagi to. Sasira. Oro ke de kwa ni yero so eh.

0: ye ba mere bisi wo ge kote ha ga son ke ho ye ga ha awasibi akrofo wa gange du san ko me won fundia adroso wa gange du san sale de kaya awasi akrofo wa yedu ko me won fundia adroso wa yedu sale de kakaimo ge kote so suko we na ge hombute yirami imoro ibrahim
1: nam
0: abe hange kote no
1: ikrondo
0: lafia
1: hebasio
0: awo
1: to
0: imona agai e wasi na won
1: nem won ho
0: oh
1: gema ye wo gere mini gansa buni ye ya kirekuru sa mo hoga buhisu ye na mi dare era ko me pa hoga ya ye na
0: oh
1: nem mini wa ho shama
0: sa
1: mama wa balaga giro me te amela mi ha wa mini gun ka hibu ye dun wa ro ga matia ba to ba monu ko ba le yo tita na tia ba ka
0: mena
1: ko ba ga tu de ye do bu ga run kro ke he bu da ga run kro efu a te ka ma me ma te mara kamu
0: to sawangi anwa so wo ma da wusa nyango timonte
2: na
0: awi imoru ngai noa
2: na wi ngai noa
0: yi mara ma wo we
2: to na mi una ya otita na tira baraka almashe amma shuwa mo bare nwaru shuwa shugu de ma biruko gambara ye dai
0: oh.
2: Waye nkomi ye de ma shuwa ho mena kura shuwa bo yen gai shuwa ma de dira ma hakiwa de ma yu shuwa ada payan naru mo yan girma mo nwene shugia ya yo sama mindia sogo kunaga ya hida binu wa bahanga nye bayan wa kuro ka duron shaho bayan alfani
0: ka wana sa wangi anwa janvier sude
3: nam
0: ay moro ngenwa
3: sasa
0: ma atimante ngenwa
3: na bekuru ngenwa
0: bin wana ngu ho adu
3: na ga imoro notia
0: aga ama imoro nkuregia mana aga giro mu
3: to kula suwa huu ya hagiro ni ba bia endi gabu ba kula suwa kapi minu kang hagi hotora gabu ba kula suwa kapi alaga kwa badu wa toko wansu kade ma otonuwa ubuglo wihikiri anwi mbimera anwi mbimera badi wa bibiba mamu bagune bafiu umena unwi kwa ba hui kula suwa wika piu ya baha gya indi kula suwa oga piu ya wa saa ya ha
0: saa mena wami wangwa ho akula suwa yidu wame adula suwa yidu saa wami
3: saa
4: to janvye ama se kula fwa mwa yilu haka ansuku suku mfuwa wamo adafuwa kwa dangro kwa nananye mwa
3: ya kula ngeri ho ye miyiga wawa baba nkula suwa gama ntokoro gawa gasina kwa ebu higu kurong gari ho ka wa ka ye lugan dagul mo kurong gari ho gomam ne so gara na mi ka wan buhi wa ne we man so hera
0: we abuhi wa ne we nun kuro so hera
3: oh kurong gari ho ye wa ka mo ye lun ba ba te be ba ba ga obra sine ara de ba mi ga so mi ga tu me a ka wan mi run ba ho ga wa don ungo kpo no yera nu eso yera ge yera go wuro nu so de na gero mi ni
0: e to kana ma he ha bu ne yesu a aye du so a an ye a pa ra so a ha ga ma ye go go ha won bi teni a em bu ten dia
3: e au bi tan ka ye ga ha go go ha won bi teni ka ye ga ha won bi teni wa hi na ga ra mi ge ye wa hi na ho ye go no ye yin baga ba dona ga dona yara ne ga dona wa
4: to imoro
1: nam
4: asudenga inwa
1: asudenga inwa
4: to deten anten wena zi so pesan wo da boho ba ne won wo kra no kaita ntito ba de no duki ami abukura won wo kra no kaita won ka se pe anyinu pa ba no an ba no kro so ba no de ka pe anyinu pa sa ndi sa mi dede aga na dakuru gwasara nyu ye amo yanu ye ngwe ni amo aka nyinu nene ka ba eso ka pe anyi temu ami ra pe nyen apara aka nyinu para
1: ma aga wo ga no ga ite turo kuti ba birugia ara bashi ai ya ya hun shugo ye aga wo ga no ga ite tura ba woga no ga itendi ba nga de ne wumun karomi an kpara mati kpara ga kuroti ay gina do bi amela hu bu ga ma ha woga no ga itendi don bi bo no ngo mero kuawa ba no karomi kan kwa siwa kan woro an do ga gu ba no karomi me kan ma bi nge ha woga no ga itendi don ba ga bi ba ma ya meno ba ba to ma ra ma ndi me ha ga mo yin do mo tena sa ti ga ba ha mene sawa haye kpuru sanu si bu he ga damino ba ngora no te ga tani ba no kala ko ba no kala nemi akro fo yedu wala ga ha sa domi an pe ani we amara wa agira go iko wa he kro fo unti ami te wa ti hawa mi ni
4: go ya ga he ten yin ye
1: eh go ya ga yin ne ama kan pe ani na bi akin go fo ngo iko he kro fo yemi mai mara ka ga to kwa do mi an pe aye ma hungu hunu yi ka gbe kwa he kro fo wa ah an gbe mara kro fo wa guso ye kro ga guso mi ni
0: imoro
1: nam
0: nana ya
1: eh
0: adema ton ugwe mu andama buhi gunu ga wi kumi mu hungu ga nyiru nene yesu wa wi ngoga ndede ga nguntura ba omore mu ko he kwa mi yi ha unge unge buhi kenu mu wi ngoga ntura kawi somu ni usoi aga ngona ma he ha biteni
1: ano mone mo yemi yen kwaga gobimo eh kama mo bunso anklofo mehunga mehunga ko won titi ha won gobin kahondi kame aga go ni he ga usha domi banga klofo mehoga anga wi nemi iga uhada kama ndoga ndobuga ne ngoga ku ka na wale ma uri okro yiri sefwa go yin sha anso mato hin gwemo men shaga okia win kro go gero nela
0: eto you attend me agwe ya agwe wa ma akro bu shi no won won ga ma hetu a ga ne
1: ah kro shi na yi yiru ga ti a ya akro bu shi na
0: eh na tu yo yiru ndi me mu
1: eh de na sigi da me tu yo yiru ndi ama go wa o yiru efua o ko shaga wa u shaga wa ga bu ma mun ge do e kai win bu yiru wa o mbu ga me ya wi go ga yo ra bi yiru e ka bi ko a bi ma bu ga ti a wi fu mi ba won go ko ye ti a ro ga nyora mi do wi mi ka wi ko a mi
0: to sa sa won gi no timote
1: la ki je fi go ale anke ale amara agbe ko a he kro fu a ka mo te won ati a ha gira mi ni won wo go pam won no pam go ho tu ro e kro ye si a e ga na mi agbe e bi ko a ga ne na mara ngina won ye nuko won ye ti amara mi agbe won ye te tura ni don ene ga yek program a gun won minji sha e ga ndi mami ay sha e mu ko gun ga win sina kwa gan wala gun ma won de de ya ta sha ta e ga sei
0: to sa sia timonti
2: nam
0: a janvier su denge no
2: sa sa
0: mai mu tenge no
2: oh
0: to won ma timonti da da go ba ma won we
2: ge ma ben ga ri sho ya an sho mo Jambi mbira gyande one gabara kuroshwe gyande pibino gabambugule gabangumbugule bugafwa gema amera bayi shaka shokuwa mete mini kurongwa loka we bate ngai gada binamu wa nshun kumye kadira wahara dabina wa sagura birusine suwewa banson kuroga dua shuani kuro nero babu sien
0: merama
2: buhuguni kawene ya mo aga kuwa wishua anye si atura yenshua mena agoimo nengoi gatura bane mba mankara unenyeno disia metona fa waga ga mwa yantuma baga wanga mai mon si agira won mo shuhi iga waga imba yambiruma non wi penu ho mayen shaga gan tura iga wene aga kuro nene iga tokoko bahara wa mutin ki honware monada shruita opara ma
0: ugoya mama
2: wale sha ku okuro shua woti ambiru bakonana mbure gaga yesho unga gaito nere gina amshua mo bane shugude ma biruko gina buganu ne abuguru unguru dua bugarun gai sa wala ko yinwo fara ho ka mo won yin da no me won terandi giho we won yin du yiri se ntomba babu higunu shwe ba mera be yin yiro ba yiran dia wa da minuta hun wahiri ma sama boge gya giu si uba mo baraga sa e turubu ga be kura shwa ti ha mai mo ben da re yonwa na nengo ikuwa ne tora tora nengo kaya gonko gya mai me yaga dia wahara damino ka wahe ba meya buyi hakena mo ge ma de me wi ba ta girwa yan sha bu ne be tora gya ya gi amma bankirun gai dai mo nem biyiru ka nen ka ho ho ki wai to gaba wa gi ho bakura o shue yin shon bagoi mo gaba wa gi ho bakura o shue yin shon be ga kura wi nyaro mo ana bi bogo pe bo wa ru dia you got dide ru gal turi bin wa ha ganga ne magaba wa gi ho yin shon ne sha hi ma kura shue ne ko ma ko kai kwa ma shua kadir habide no yorimo bansho kura timbira gya shaka kura oshwe don amma hon buhigunu ha baba ne wonyin du yiru sai tura aga en kuro kahu you ga be fa ai ko yugo sen ya
4: to sanu timote ama wi imoron gari so o girwa ne ante gya gya gya gi mo fa ya gana an gya gi oswa sa so ba hiba waro dimo ba ko won won aweru ten we an bukura an peya won were akura ko me won wata to kaze mara awon yin da no tori ko me won tena tori ase kuro so a
2: gema wingai so one gehon won wogu pam won yin du pam to ro gbo awo nere ya ye ha gemo mi ni po bai ha shun ha sai mo mi ni gbo won kere me do mi ba shun ba gi agura ga yin ne ntoro wa
4: mi na
2: bi won no ra gbi yala ma pe ko sai awon wa o dide menga we ne ye pe ogun hon kera ama ye ba ya hun wa hite man ti abune to hi gya ga me ye ta ge wa ma na go yeri ku e ne ma de sero bu ho go be sa ti aka in pe won ateru di sanu
4: to se ga ten we ti mo e imorum gire so one hade bi aka wan yin anyinyiro nya ya wa ha wan basu ya ma de tura aka wan ti yara de mi ho gira bu si ya do wan tun do mbira gi ya tura aka ma wan gi aka ma wan yin no suin
2: ano mo to mo no mo ho me bi ba wo en saka mo me mo ba ga ti kara me bi bo pe bu ti yara ide ho ge shu na sha wa mo yin ko ra mo ma ha no mo yi ba hon shu mo tubu no ho bi bo pu ti yara bu ga be nwa ru di ga be ntogoro mama sai hondi ban ton yiru saro sama wo ga go na nakpa wure na gelmo ba me won ka ho ga ga ne akian ki si ya dede ga mu sa wara ko
4: a nyino ka ga man ton tri me ba bu ko won ti he ga go ha ga ga mbe de ma ba go sa wara ko
2: na wa jambi no ga mo shun shun ai ho ko ki o shun
0: Anuai, we timote o girwa.
3: Hello.
0: A winge no. To ba amonga so he.
3: Eh, timote.
2: Nam.
3: Ma katura bure. Aga kurosu oya. Mo ba nu nyoh bude ka kurawi ide be nwaro disanu ya. Ma alagare mo. Ba nga wa hala ko so yido. Baya agir mo amo yine ga kome gege ya kome kaisa kabeni kabme waga kula ibe war ho so yirundi yembira ge ogogu manu ge so onwe ga anyi so ai ga shi ga denna we ga anyi so ai ga shi ga denna ge ba ha wa mu ge agir ba ho yefo ai ko me ha wa mu bi ge ho ma ben titi gi ho ga de wa mi be ho ga de wa sama wa mu ba gi ande ya giro amo un bon gi ande go ra wa wi mi bi ge bo wo ha
2: Mi ane mi abaga mi yarwa.
3: Na umbena wibi ba umpeyo ga kuroswa. Ba jere ga o maga guna wane wane guna kpo kuroyi. Te haba wa yi behe gabun te haba wa. Ama te kama guo kawin kuroba waga. San na buhi a wane go kpo kuroyi. Didn't anybody made our way? Would you all told our daughter?
2: Yeah.
3: Saggy and the air one, my water or ink cross were above yellow. Saw.
0: Ye honor is a visu there. Oh, thank another uncle away. I'm more no guy tendy who for who went a him way. Bowing home. Casuma Yuma Udena. Ah, my hey. Una motion undid again guntura. Wahai gang go ha mune go ma wi ko wi biteni ha hega ma ha mune go ma do ma go sa wara ko ya
3: ara ya wa ga e tro wa go wa go sa wara ko kam mo me men ko men ga dira ma ne an go sa wara mo mwen wa go ge ba diro umbanda la ga e go mo ga ku dai banga wa la ga e tro ho ga e wa mi ro do yi ba mo Piu di close your water go hurry go on. Un lag it to the whole game. Lag it, you go mo. And my mera babi goose or will lag it. Ukumako de buguru.
0: I'm a hey, be you now, I want boom bogger wing wingunagan go and kill him.
3: Eh,
2: you will kill him.
3: Ama. Sawiga win kulongeri ho hadua migo kpoga kuraji demi moyi hajiro mi kan ye ho gerewa mego ga kuraji hina mi ho hati ha
0: kam mam gan kuraji utuna me demi adime yesu atun win suonu ga wi kira adima ga win behi bu ma wene ma pade win behi bu ho yesu suonu ga wi tare
2: to de be ba me Javier ega gaimo na gara kunra momi sesu ga biruko na nu awi Javier ne sei ega ku angun shawara gimo shawara giba wa buike o dabi na ba wa ba ya no ha ga mo mba gimo buike o dabi na ba wa dubi te bandan sha ba han buike dangia amare meyo wega wi sha na ameyo shin biu ye ame o him biye ama ko kai ko won si tete buhetu ye ama buhiye go nun ke ga buhete nere unu ye shumo ban shola na ga gero me ge ma wanye wonye ndu yiri se ntorun ba san shuwa mo ba san shuwa mo ga in we na hia hado bu ne be pe ba gerere ne ton dro ga ton kro mbu higunu ga moti aya yem biru ma anye ma What on do when you do you say I'm more? I got cura da mada. Maton cura more. Why I got no kia go say here? Where I got sure sure go do guide him on Woga and then cura can retora. Where Woga and then cura sure? Where Woga no get a more? Move on to order to a tikara. Winty no more. Cawin cura shano. Bugun ya more. When cura go ye more. More get nigger yen para. Sho go do ga man wana kuwewe ugura mo ga yin duma wo ga ne mbuhigunu katura ye tora tora ku bi para mena dede te ho be wa hina ho sha wa da binu go mo wana we mo mindi ga ga komi ku mindi ga ga komi
4: komi ro yiro ade mi
2: komi ro yiro abi mena wa hara yiro abi dede te ho Shu ba biru shi na pa hotubo.
0: Ti mena de te ho agiru ma kai ga wa mi.
2: Kai ga wa mi. Kai den bideru.
4: Sa se ha Timote imoro.
2: Eh.
4: Ah oui Timote ngere no aso go ga ye wosi atona ton dro on bira ga so ba. Sma de so hen la ga so ton bira ga.
2: So.
4: Aten ton kro won waga ne so ego won waga no to. We are udo si na mara no ba man bion so won de le ga mo ti so ego we bene ko fa.
2: Eh. Ngi ro mi.
4: Eh.
2: Giba. Amaya, yenda mino ya, aga kwa efuwa, ma wii kwa emiru, kawe duwe, kwa enti, masa wala ka waho, ya kwa wahamu, masa wala ka waho, mire win titi, mebala ka duwe sine ino, ko biye mbuhike wa. Ko biye mbuhike wa.
1: Don shall de to kwa bi ga umirwa sa giendi. Shall ba ba ndi ho. Shall bu hie ka ban daga kwa waga wi ka fuare. Ko di ma mege ka sie hina yino. Uyen dam ka wa wuru so. Umena yen wa ha ko ga nera. Ka kire de te aga no wa wa wa ki wa ye gura chwe. No ha se ga ndu aho. Mi go ni de ben kwa fuwa yoko bu ko bu ka lumbo yemi. Yemi maga daga samu hu maga daga samu be yin ko sina wo yino te do be un so hi gi ru garo mo sha wi wa iru gi adi
5: to we ga daga ko mo hu wa imu te ga daga ko bi wi sun hi ru gan kan tura ha wi mo bu mindi baga no wi boy ma we wanti won gi ga to mi e
4: baga no wi boy a so wa
5: an wa ga daga ko ga no hi na seru
1: aga wo ga no ga ite tura
5: o na we gi na won ite banu wan kuro we maga daga ko wanti won sun hiru gan kan pa ba mi hu won won ga dede gan ntura won sun hiru gan pa dete ho no ni nge mo na ko na da ko mi
1: to na no de mi agiro ano no maga daga ko wa ko ba ai ho an kro mo a ba wi shi he de gan wo ga no ga ta e ko ta ma ganda me ko de sine men wi ro wo ga no ga ta en di yem bira ge kon di an wo so hi ma do mi o an wo so hi ma do mi
5: wo ha ga ma so hi ma do
1: mi yem bi ho ba de ga no kro wa menna ko de ro so hi du ga ro gina ti nu wa won wi ro wo ga no ga ta en wa ge an di so hi du ga ro mo kon ti ru wa ho ba he ka men da mi te ga mi yo ko ko ba ga bi no hira baga kara ga mi yo ko ko ya ha no hira sera su fo no hira ko te gya si me mi ga ha no hira baga kara ba unda u ga kro wi fo ba ga ha ma wi wa iru mu a ye ye bo ko wi kpuru ko ne bo ga do ba yin mi gu ba ye kpuru ko ba pa bu he wura ma wi wa iru mu na bo ga he wura wi wa iru o ma wi wa iru mu na ba ba ga wa yin ti a ho sa ga da ka ko no hira baga kara ye ko na wi kpuru ba ga go nga wi bu hi kemu
4: sa sa
1: ga go nga wi bu hi kemu don deremi menna ye wa ha ko ko ka saka nero
4: buzi ga komi ya me anti moten ga fo de me we giva ha mi de ga ga non di ma pro ba ga na ni asa ora ko menna
1: ba kan mo ye pro me ga ga non di ma fa ga ga ha ga shin mo de mi ga ho ba ma ga gwa himo kan mo me ga ga non di ma ko fa
4: to ewa
1: ibi ti amara yanga sha go ki oda ada go fa iwe o mbo ado afara no mo bo ai fo ga lo to da ba ga lo ni we ura ma ye mi ye wa ha ga ne me ga wa nu ne ga ma shin ke de na sha ra bi de ga mi ni go don yala ga ba su a ba me hunga me hunga me hunga don ungu mona go ni aku mu hade mu hade don dire bi go
2: na na ga unu ga no mo a mi ho na ki unwi da ga yin ha gwashia ya gira wa mashu go gigiria matonu ga win tonu si ba nu hina mo a de ba me se ga me na bi den wo da ho won yen du yiru se tura o ti para ba wura won bu karana ba sa wura ga won a dede ba wura won bu karana umbanna yero ga mbu kumi ye bogo gangu mbu ba mu o bo bu yen po osu to won ya wuro anda kunre gi ogo almayi ha mo kuro anda ne kuro ba ga kana lagu ga dumi nga ha bu ne won yen du yiru se ntor ti ami yiru se ade kurawi me ro wi so hiru ko o he mo ra du ma ba on ha gura ba wi so be yosefu
5: tunte
2: kurawi o gina mo won o ga ine mada sha o no su gi ho a iga shambino yura iga ga ye ya tama ha banga na yero ga won mero iga egmeti adire ba to mona do ba ego ma tu ida gerwa mi wo ga ni amu yen ton kulo sei ma ma dedira ma shehira ma nwa ayo ga win bi witi ba nga yen gura mu ko ba ye u ga wi buike gogo sheya magie hugo gire ba ma wo wi kimore to yo yo bi gan share yan pe ha tia
4: to sa se ati mote ho ma bi so de to ko go ngi na po ma gwin gwan gire so he mi ro bi so bi wa so ade so be mu an wa ko bai ba so kan ya yin ba mo
5: giro to gure ge
3: ado ado what you are
2: oh na lo mo
3: ba ye ha bo buhi kero buhi ye ge ya garu dabnu ya ya ga ti wa ya ka yi ba nu so wa ya ya ga ko ti ya me ga sine na ipa yi ko nu ko ko wo guru yi ga pa ra ga so ko ga kon ti ya yiro ama banu yesu omo bunu yesu wogoro mi han pe aneno ga debia tia yega ko mega sineno ben titi ko idan go go sawe ko ko ko ko iga pe ga ben wa nere ama banu yesu omo ware aku ware ba da sa nge gi ho bunu yesu aga idanyino ma da de baga ya he ko si abanu so onye ko no are ya ga ga turi yero
4: Sasa ramiro bisu ko ba no beta kanne kan wero kaita ya so momen be be ma so so atake nyino so be san be san wo bira so ko ma be ere roke pe ma be wa nwe ko pe tare kam tia iru no be ne ita kam no be iru no ba tia no be iru iru ka ton to baron 01 29 30 76 72 ou men ye pe tare 01 96 42 17 59 kam tia Nobay ne, nobatia, ne, yiru, tia, nobay yiru, nobu, nobay ne. Seven so kuruma miru visu. Anna sakuna.
6: Anna yuan
4: kuande. Arafia, mona banon soka.
6: Suwanga doko fangi.
4: Suno?
5: Sumo.
6: Nam.
4: Suka fagida.
6: Ah, sawa ya.
4: Sawa.
6: Sawa ya.
4: Akurofwa yelu, sawa.
6: Ah, sawa, kankai gabun.
4: Toya wa. Sasi ya ito bina mikia Anasa kuna
7: Malasia
4: Oo muna nubabe suka
7: Alfa foto
4: Fo
7: Alfa foto
4: Alfa foto
7: Naam
4: Anasa kuna mikia
7: Tabwana kuru
5: Anate wanguru wakibu
7: Tabwana kuru
4: To suka fagida
7: Mwabe venga ye kanabute ya Kutuwa baya kuwa sake
4: Ami
7: Ehe minibi mwame Kwa kuwa no katia
4: Awang ga dio don dan ka wo figo paso wa pe no sina. Agasi ro mindi paso wa pe no sina. Oh, awang awang yiso ya wasio.
8: Drama.
4: Ha mendi aso ko drama ni.
8: Bo.
4: So ka fagi dan. Ba no mo.
8: Sawa no.
4: Sawa.
8: Ah, ke ga lo ni agu maye ni se se tanje eh.
4: Ovia.
8: Ba ga wuru wa.
4: Ovia ya. Sa si asma o. Dramanike Ana zakuna
9: Kan alo kwando
4: Alafia mola banon soka
9: Isa bani
4: Alafia won
9: Sa u gwa mi atumendi
4: Ana yira tumegia
9: Babwaro
4: soka fagida
9: Ya mo pogu ho bare saga bake
4: Ami
9: Yeni pogu wa so bank pem nera kwa Eh go ma ko indi ma ka ji go ma wa bi ya go se wa ko he wa. To men sa ga go ba re ni e ya me go ga we wa di.
4: To awon wa won me akro fo aye lu sa ale de.
9: Sa wa sa wa.
4: To ya won.
9: Na ba to akro.
4: Sa si era. Ana za ko.
8: Alafia.
4: Alafia. Muna ba don soka.
8: Adamu adam gumuso a sao.
4: Ha men dia soka adam.
8: Ari ha du muzon dia.
4: To yawan.
8: Nem sao.
4: To yawan sat no.
8: Kwase.
4: Ana sa kuna. Awo ana sa kuna.
8: Afia demo dawda.
4: Demo dawda.
8: Ah.
4: Suka fagida.
8: Ata no.
4: Sawa.
8: Me te da ma go ya wu gru ki sinale ku duwa ya kun. Dan sele na wo mi ya ko de he da ma go ya mbuwa ba.
4: Sa sia Fernando
10: Alafia, naikina.
4: Alafia, mwana bano nsoka?
10: Umaru bia, unungure sana.
4: Umaru bia?
10: Naam.
4: Soka fagida?
10: Ah, kasa, sawa ya.
4: Sawa?
10: Ah, sawa, na betoro, betoro.
4: Sasira.
11: Kunando.
4: Alafia, kunando.
11: Alafia.
4: Mwana bano nsoka?
11: Sugar
4: bagun kwa anje ne wuya ya majene
11: basa
4: sipote. Anne yera
11: tung
4: Sawa.
11: Anye wintu ya ndere ga so ya. Ya danka ya toya. Awenza awen ku sa yelu awen bi ma yelu. No kwa wuyo ku babu mpama mtama wongo no. Ndiga ga bu no ya awen bi yon.
4: Sasa ya ito ina bagun kwa algia. Anaza kuna?
12: Kwa
4: kwa. Oo, mwana bada msoka?
12: Kwa kwa, sigoli.
4: Anda yaa sigoli kia?
12: Kwa kwa
4: kwa. Kwa kwa.
12: Kwa kwa hafa kwa.
4: Ae, kwa kwa yelu.
12: Oo, ya hafa kwa.
4: Kwa kwa.
12: Ima, zimu kumisa ita. Ma, ku, awal kwa. Ya kwa. Kwa
4: kwa. Kwa siya.
5: Umahe waru mwani.
12: Ha?
5: Umahe waru mwani.
4: Kurando.
12: Alafia.
5: Ati tu hiyo.
12: Hello.
5: Hey.
12: Oseni na boi.
5: Ana boi yake oseni.
12: Boi na boi.
5: Ta. Afai do.
12: Ta. Wewe ni anu atimani. Kwa sio sawa.
4: Awo menzi habi gyamon akro fwa yelo, me adro fwa yelo, sa wale de kaya.
5: De ga kaya mo.
12: Sa wale.
5: Sa.
12: Sa wale. De nina sa kwe, sa kaya waya no. Sama ma kwe mo, ma wada yi mada yi, yara gan de ga hatya, ayin yu ha mi de no liya. Yi ho ya gane sa
4: wale. Ama he bukla fi wana, he su wama waha ye kaya nyangu ya.
12: Eh?
4: Nega nasa ama he bukulo figwa he kula efu wa waha ya agirone kaya nyangu ya.
12: Eh, ana waha ya nyangu na kwa ita. Ana waha ya yoro.
4: Sasi ya. Ita wena miki.

0: no men wotera yera kwen yo gen a galo turi ye mahon yem bilu ba deme hama mo sa mini go mwa magun hon wi yi ya o dede te turi ya po e turi ya ba me wi moro ka wi nko kari ya gane de yira janvye la agbi yo gero wame gogo kwen yo shua arwa hiru potoro gorondi ogo me gogo ma shua sereme o bugula o kpande ba de ma bimbi ba kirane ama ma be han wo hin ne ya de mango ha bu ne he ya fara mo ba am bugura ga bi mara bi ho nun ba do ka won bi be ho ye u te to go man du mi to go tan ke wi u ha pe a pitin bi un di u ga mara go mi
1: to sa sira ka ho un kana mon no mo da ka san ka ya no wa ko ba ba sun ka ya mba
0: ge ma
1: to grege
0: sa sira ka fai hakwa menna begun ho ka gun ho de bu ne ro tubu
1: amen
0: wo gun mo po wi ke
1: amen
0: ba won a rutu ga wo ha da supin ho ga yin ro bayi
1: amen imoro
2: nam
1: ye ye amu amiro bisu
2: to nam ma ga mo ya kire ko no ka ro to bi amera ye ha giro mi ni gusun ba e pro sake wo gun mo gusun de o wa wi ma mo gusun ma isu hia
0: amen
1: Sude?
3: Naam.
1: Nje ya mwamiru wuse.
3: Biba honsuwa da jifari ho, miha giro hayila.
0: Oh.
3: Sa guho nye hekana. Miha ba giro hatuba, gusongo yu ndo wusuhi. Amin. Tumi buhia hasuhi harame.
0: Amin.
3: Unsa abune beha nye kakiri. Sa suhi haramo. Wigiri miha gira ga ye. Mena ramiru lihu tora. Biba gula ga hongwa hiri. Sa siara.
1: Sasi ya mero bisibu, anwa koba nobaita kanu, kemo wira kuru kanu nobairu, yasu.

0: ngo ya itini fu dia na waro ama jobo dubu kama ya itini wakati fu nyanna waro joddi mudu de wore no dia na
1: beda ni mata kadi
0: ama do lewru lewru jobi da de lewru ngoi wati ka wore ya itini na banya la ne wore fu kadi de do rimu na
1: to jontom wari baton do go garum baton wiya to a mindo ninino a me heba heba ta wa yoba hanne heba ta wa yoba jango a da ne gatinga no mono ngo gato na bon
0: no no ala don nu hani kan du duri dog gata wati dia na e duda ma golle nge gata ta yi go kari go e fonni to fu a fama
1: nyanka
0: a anno fo la somba ata witini de lewru ko lewru ho dori balde jeedidi ko tawda ba foto sappo
1: for je awora
0: ba foto je awoda a anni kan kari fonni
1: de balde jeedidi den ga adun sana
0: de balde jeedidi den dun sana sai dog gaji hajiya bide do ma gestione credit mada ko kuro ma credit tan ko batata ya a tera ni ninu godumi to wonnan nan tiri kan ko wori la wadna to kan ko tamwa wata wadi to wonnan nan tiri ka batu damu to gonganu ka latifu o wawa mo winne eri o takka eri e dossier mara no banyan ne wari joddi bo dien an su tatake don kan sago ma bane
1: ti lay tay abari la webo
0: ti lay nyawne wara e hoccata gado wakati yotto tawe jomu nyawi iri o don kan watte o ma amma ko ba yotto ayaka ke sie nodda telephone mada biya awara awara fa na nge yana ke sie bata ko kunu
1: ma ma ba nyi fa ma te no dole ma gara ande garo chalo to ko wasi ni
0: ke ma ga ko kulo no ma jere to bata ma fu kanu bonodde ay tay o bawto o bawa ko rufato mada to ko da wa damo ni ma afento ventomo to don to ya to da mo ngam baka dian nan di metela nan dum hala makko yoddi muda yo ban
1: kare non kare don bayo banu wori ala sama je bisi fal mada en ja ta kidrin en jimo seta en ja biteke tinen binyo kanti batana e hala nyala ka mabo jama kainu wori jamugo mabo wito be nay de don ka o ani de hala nyala chede e de hala joddi mudun to lay fe ko tati do en ja ta kidrin en jimo seta gon

0: wodi men jetti zane men jetti garo cedo laturi mawdo walle bank bianga ASF we chore gamya joni to jaite filla meden ka yeso joni kambe baawbe yahnya lutu mudum kanun kedidede miño nani baraji cedo basi butu de hala nyalla iga nyalla ngam pudda mudum gatoraji mudum no hibite butu batidum o batidum me goda taw bata de hala ka o bati de ko bati dum budume goda bata ngapita sedda ko
1: godu wala ma go ngam ko batani nyalla nga it woodi to era set mo fama e fudum to eren ama am pamru dum wala to era it woodi buna faka san
0: to no an gam bida abarafu ay hay nokku ay to mangom bida anya leto e gamenun ati ko ay hay de bade wo bida to banga do mi di nyallo an ni mi yodi wala ngal loye ga alatin bo e gonga an laro chipa e gasi gan to yama de bembe kero to yama mo gasire to yan to to on dati ni on duri kanni an wadi jeyti ayi tete gamenun ati ko an gam bade wo ay hay to bank bida a nyalle an ni mi wadan ni wadan ni
1: to ya ni ama jonka min don do be batira do weli an mi yandara
0: to non ka hola fa fa mai no ni anan no ni na goddun goddun jacci no ma de
1: to jonka nun jacce no ana ama ya kino ko an unti wa wada ama jo mi ko e walita edu na fara ama mi mi pasi be an yallike ni ngai dani do do bank ama ko wadi bunya la kan an to rata jo judo fu pa mu do fu gamino mimba min choda irungo wete tontin na sedi de de minon to min tippi mimba min kokka foto modu hejoli hokka fodi de
0: nyane
1: lumo ma weli kokka je
0: nange wote
1: nange wote nyane lumo ma weli fa halonto yonto kokka sappo je de ngawa vata hibini adiron ido de no hina ani ba ya yabi be nyalle ba ni do gudu no de to ba ba bi kokkima ko bin puduno e don ko fuddi jabugo e bi foto hen be jidi kam metato e bi awu be don wadda kaytiji mum kayti le pi mum inde baba mum inde innyaa mum kaytiji mum waddi min be gadi te moy mabbe
0: to alati amalati baye mabbe
1: billati baye
0: gadi ba to no kango se mende jomme
1: to sai ko gadi mi se me majju do lubi abu mi be choda e lom e gatta de banki e min gatta do do demi anni batam po do e ba me chutta ko mabbe de to sudinta no dum alla walili me majju amma dum to e reme en kade dembe do wito joni bumi awo be jabata hewne hewne min jabata wala sita tati min dara mi anta min jobi min gayni be libe hu e beere nan dem min tinni min jobi min ga ma de ton tindo be chutata mino e min gobi de do mi min gatta be chutta ton liba mabbe nyani min be gayni be bito on kebbi min ko kita ko min ko dori am e min go boli go e melo ma e min gobi ma de do mi jala dum to mabbe
0: in raje den kay o
1: mino go e melo am
0: in ane jonka en buita en biya babi raje
1: de mino ko mi boyi ta babi aje e wona ni amma in raje de min gatta foto foto idi dum to weli foto tati non on e chuta ko mabbe mino min pama na e dum na
0: o anon du kanen anon bayi hata hokkabe

Don't double be a bio. Don't double be a bio. I'm not doing it.

koba tia ye so mo gbengbe kan ko so ko ba tete ta so mo binan gira pro da barban ko ba ya so ye mi ko kasi sina ni kuna we gya asuma baka ye biro ben bira gya chef ben chef d'arrondissement kavin sa wala biba tie ben men non ba ne se sina am da ma mena ben men non so so gre ko danginu ye baka sina mi de ten ye ka san ki wura am bira gya no mi ani ba mo kama ye ka san sina sin on bira gya ka ke bibu ka mo me biu be ba wa ban tie ka ten ba ma rutire mo ben ga ko mi ye mi ka ka sina so ko be no sia binen kun da baro ban bira gya so ko kura ko to nuwa ko so be no sia men ban ko ko ye ka tengurun ga uno ba so ka sese bine to bien bukro bo gin teron di ba kura na ngira ntengya kama na ngira nten bukro bo pa bo bo sina pa bo genna ye ka san kaso tenguru me son to ko ga danso si be hanten yiruen ba so sa inda baro mo so ko be bono ko miro bisibu tentukun da baro ban bira gya so ko ma kura Madagascar pa so be no sia gya ben ye won tia mi ye be ba so ke ba ba ban no mo to yen so so ba kya bu to ya le pa o ka ya wasia bu ka mi ro biso ya wasia ban so na ba ba ba ba no mo to ka be ma san ba won de bia sa e so pa o ma be ya wa pa be kan ro ko sa yen da baro mo so ko be bon ko awa mi ro biso da ba oni na mo yen ga no ga no kuna na be no sia mi wi no sa bu ko mo ni wi o ma man sin ba bira gya igane no no mo to tugun ba ne so ko si David Tamuzimi FM Nothing. Yeah, asuma baga honsru no bene so sama yen so nyinda no to ye ay beruba mbira gya bi beruba nshab da rantisma.

0: Nsawura bibati babe menno no ba necessina andama mena be menno gen so asoto yikasa yiga bangariba kwa yikasa kyo wura mbiragia no mia iba mo kama yikasa sina sina mbiragia kabibe ba wan ban te ka ten ban maro tire mo be nge kwa abaza to una kwa me mwane biraya ye pro yakura mo na mo kasisina
1: ben beragio buruben women no no ba nese ba yesinawa azumo baga yeni ko ba no ba ne yinsu aso buruben seya balki su shabi bata uya hemu gari koruni ba ho ba washiana
2: gai kono ho ha washiana gai ko bi gaira ba han suru yono gai ko ni ba ha washiana ba han gai ko yiru se yira ha wa ke ogura ha ke ogura ga na ha sian san ke odi abe ho oga me mo homba ka ke ogura hina me ti ba ka ke obivo yen so a ho be nda me no ba hombe mbara o so wa ya ne a nwe ne ha ke ogura nsuru ho ha wa ho be ha wu sa wora ba ho si na ho ke na yen gwala ma ha be je te be so go hi abe mbai o ke ro me be ba ka ke ogura hi ka nu nye be mbai ka wi wa hi be hen ke ko ri ta se yira amena te go to hia mendi anipo gana ton damino bana to bama ka wene won kuron guramo ana aronji suma agura to hia ka dia te ka hanu esun baka bi odami ba matire mo ba ke otura ba matire mo ke owura ye bi mo go ka wura na ahekme aganga ko za matire ron kaya ke kuru inese yira behem suru ye na goye hakmi ha du ya be wente ho behem ke ko no se ye ga ha ge buri buri ba
1: bembere gem ba me rum bo yiru se wi usman sani gamia winti umbere mi uya hemo ma buru bente mo delege bi ba wami bangina bin kosire kuwe yin so uwe ne wa ba were ube men no wa bin so wan wusu a daru so aso
3: rege bi ban wan be ba ce ba so mo na sakana mo ban na ben mi isuruko in na be yika we ne ibe won mi buna buka duke merin pa wo ho mi in na be won de mi higa te be hin aka ce ga gina ha dirge he ban na ban be kosa bangina be kosi ga ku gina
1: yega ma ha bon yin bun gari buruben temo wiwi sa buruben ba police ban guruguru uru poke asuma uyen gari kwa men noge so
4: ben bon yin gari be hin laga pinun gari ma tirun gari hon ja ga tori ma ton bu ma tirun mo amin dia bitan da mi yaga ne de ma we bi ba de ganga ki wo pin ne ton tro ko pin yin yin sun won de no bu yin sun ma tirun mo na ma tirun mo yin sun ba nyemi yira mi ma pe ga go yin sun da be ga te ko o mama tire mo ade ma tontro eh ko pin ga to mu no isun da ko don yin son na ga ne eh gare hada ho mi gare ya man dure ga kire bi ma tire mo abun gai in ba ga ndura ne ne titi mu so ma nso aho eh je ga ha wu gi wo na be kan mo bu de ba nyeme eh wonye mu sina sinun gai kan komise ka bi police ba to ran gai be ha kuru ngari ya iba wo ka mo wu ho kuru kan dederu ha bo beran ko na wa pro ne komse mi na wa pro buna bu manso
1: bitani ni ba mo buruben college o sumanu sabibeto uga ha buruben college sanse uti umbere mi uyenga iko
5: gai kore ba soji kama warane yaga hane ke dirun kari ke di gai ho beba na ba be konte ba yi be heke diru mi sa o se ka ga hin bitani na wa buna o be konte ba yo ko ha yi gai ko ka no dabi beba be konte mo mi bu hin no we ye so na wure na ma ga gai ma na be hen me no yiru mi mi me bon bi ho me bon yiru si ko se ba ko ba mo ami ma ba gai so ma ba a gai ga wo yin bu etin ka ho sano ba be heke diru mi na wa sam pe hen bibe be me hen be dan o ga ne mi be kita ku hin tura ke diru ti ku hin tura ye biro ma ha be hen bi un baba kanamo bu de bu be hen bibe bu e nu e digi be hen so ku wa ku wa wu fuada de en be bitani be he bitania be ha kin bu ye ba do ma suna fure yari
1: zame no gin tore gagada yen wi goberu bate kwa wa bon yen bun wallo bitani ga kun kore
0: abasa be menon ti ayen so aso bo ma wura me so ngobe yaka du sina bengbeka merin gobe karo so ko ma iswa daki
1: Beruben suru no ba inne se men no ge so gari koru ni bo ho ba washiana amana wene Beruben timo buko mesun gobi du hebu ya go yanga simo balki su shabi bata Beruben sia ku yanga ikwa
2: behen suru yo no ge ko ni ba ha washiana amfoa mahon behen wu ho ngoi du hio ko ka si suru yo no hana tombo mo hina iga ha tingu ba be ba fe di ba ba ho ma da mi no ba na don mo da wu ba ko hie ma he merin tike ho forotia ma habe mohine habe bagiana na ma wada mina tuba zama ko hira duma suru yeni ho ko hira duwa ben da mina ba foto foto enwe mo yesu a ho gombe siara
1: yega ma ha gobi ye batnya ba mo hina buruben temo wi walu lafiya abu uga ha buruben tire yero uya metusia iwi so adegi o
6: lengwe he mo sina e suru na ba itase ya gumi ho na idara konte gire mi ne ye ha ye buruko ye mo hina buruben te ho suru ya gu utun suru ho ya foto una wata kaine ante mera grove so ye yero e mo sina foto yenda in no bu kayiro Beba Sapiro, Foto Wiro, Canavaita, Beba Pil, Ivan Pisigo, Foto Novo, Sombo de Yama Mosna Fotayenda, Novocatia, Cadram Novo, Cabano Yamosna Fotayenda, Tia Cadram Novo, Sombo Paria Mosna Fotayendo, Brata Yamosna Foto, Wokuro, Amasikon, Gupil Yamosna Foto, Nobatia, Amira Yapura Yahami, Foto Wata, Saber Mugadabi, the Hamber Resubo, Honintin, Qua Verba and Timo, Hokoi Pasina. Sangu gui mosi ni sangu behen gru gru humber ni tingwa yego kana dide irami udando gui behen gui banti mo gui mosi na dide pagu humbehen beru ni nengai hamu puro usoni tingwa.
1: Yega sangu beru ben uso adarungari yawe niwa bawere ukokari ko amesaga windam yagane beru ben yuga uso adar deme hum sia uye girwa menoge so.
0: Kisoma wansro noba ni so sama yen so nyinda no katia hasibitiri andunia ngone so bagwasa yeka sa gurangambo suma ka yen ton di to ton te bogo dimi bane su we su besen la kre wesi yo yeka sa gurangambo ni na sara ko zenta besa ton ton ko bon biragia man gede to mi dabiru an de sa gurangambo e sa de so ko mi pa de man men wonko so do mi yiba bona ko yeka wi na wa we mi yakwa de de bambage ko to ka de ma yeka no so no to yen so so wi rabia to sabibore wi madelen ko to koto madelan de makazi sa marosio ben gamian lokoto di giapo kasun ye pakana soko biso adaki
7: ba ton kurabo ka ton drabo gawo baragere ruanga munso aho non dabinu ton kurabo gawo ka adema ba wo ni mabo am ruanga moyekwa ademe ni yanu himo anguranga moyekwa onya ha toro ya denye ngume anguranga moyekwa suti aho non yura ya hako agabo ni anguranga mokwa ba yenwe kuraira maga ntaye to hipo hai no no tandoren ti mi so adagi gati aya benga ba gira ma yebe ba su aso tandro ba da mbaka anga no ti ha benko ba gura anga mo ha ha be hen bitan

0: Benka wu tebe soka damisa, ka be gbengregi tebe soka beke, ka behe boa de sinandi, bese hoko tenye tia bon ko gbengregi so baron tesu. Donc, sa menna soko baron teho tenye tia ye ma wene, bebe iha behen ton woka irise, e soka ka baton behen supporteva. Ngwene wuhi ten supporteva su non tiako, su non tia yeko deho dugu tiako, yeko ma deho wero tabu di. Menna kanamo behen gibu bebe ha supporteva, buko se sinandi ndi, bantura gbengregi o, gbengregan tono sinandi giwa. Dain tono sinani giwa mana be hakulu sanu sanu ma be han supporta be no tia kwa ma I no tia kwa be be han supporta be na kin giri dayo ya baromo dikio ya baromo boa ya baromo ba ba hakulu kunna wi ba ni ndoge bo do nyora ugabe taka kwa di ha ma ne kal du ndi hika ndaka baro o ka no ka yiru ye be han ba ko mo tanen na tama ha yen nu dobi kay afani ye wa ho kadema sa damisa sebeke ye de grebe heboa gogun ka nu sangra nu yo wi uduge wi ngiro gbangba ga yan sinande o sinande yan dari sa yi ni gusun karamu gusun go de tote be hango baro mo yero unda no bawa ukade baro e meri sogo kanawa bebe ngiro kanwama be hepro no tia samu moga nguro baga biwa nani ga wi nguro wa bia sabu son kan obe swa o gya ko na ku de obe hamba me ko hun tara kwa ben tike de se ba ekip be kuro me haga so kuro sana na sara swi yina be ham wu ite so ta be kana mo yan kire de me
1: FM Northland
2: binen ko nda baro ben bira gya so kuro asina sapo wi san osina sin ngari no be sem binen te mo baso ka jildas akonka to gintero monsru no bene so sama yen so nyinda in da misiami o so wa so pa yero to mi wi bi san algerin no ni ka ma be sem binen te mo wi o kuro amen pa wo ka gena yika san boro genu so aso be sem binen ka algerin te me son to ka danso si o man kire yika san sin ancien on bira gya o kia o be sem binen gouvernement o etobri ka ko kaliba mo yika san be sem baso ki ban bira gya me son ba no makimo son sir te babemo bamiro son sir e bamiro kabemo me son yikasa yarobo me son soko kabe tawdi be miso aso abagena ye miro so ma ne yikasa algerin ten ya soro pere yikasa algerin ten baso ke ba ka benen ten baso ke ba bandan sine pa bo signo tia ko yikasa yarobo yikasa la crecebo me son soko ke tawko be sen ten kate me no e kajira minamikum sama ka sekaten kotonu ti amindi dan koko yeka tengulu ngere muna yamba tsoka CCB benen bin biragya bin bukuru bama gintiru monsuru no bene so sama mesa so nyinda ti andin ke so nyinda itagire bakura nigerian temo pa bwa ka nigerian tem bukuru pa ma wabu sina pa bugena yeka sa kaso yeka sa tengulu besente nyiru emba so meson toko ka danso si domi bebe ba sa tengu gizongo ba ba mino ni so anu moto ansiwa benen di angado nigerian temo to anka won kero damiga wasara nu wami amma mina ma Nigeria ngi umma sewa umma kana benentemo andi me wasa no mami sto aso ba kian pa bo sina pa bo genna e ga san no mi ani mo mo pa bo yen tin kaso yen biro ya yen ma san kero ye Nigeria ntengi bo ban bure be bin bo da ba ka nyina be Nigeria ntengi pa ma benen ntengu pa ma yen nyin mo mina ma Nigeria gi mo ntigi ba ma yen tem kiani besa benen temo san nyina pa ma yen nyin mo e ga ma san tire ni ngwe ni anu menna ando ansa tengu anga wa aga do Nigeria ntengi pa ma yen nyin mo so aso ba kia pa bo sina pa bo busi kena anwa miro mesum ye kama yira miro busi wo nenen ka ba bonoko minamikum sanka dabaro do wusa no nuku sankru ndabaro ba ama domi wi wi san pasteur basoka deni agosu unas da osere kwa deni agosu se san me sina igbe bo ese ko je wi besan tenyiro guro wi patrice talon na su insa so be kan te basoka eglise du christianisme celeste en son yuga non sina sero ta do bem baso en so aso na besan tenyiro guro patrice talon na igbe bo ese ko su njiko ko kare ko ye kasan non sina to ko kagura to bem baso to wi ya una da osere kwa mi sanka se yewa semo yi ton ebe igbe te basun igbe bo se gaye ton yiru siam wi na na osero kwa wi na na bi osero kwa won suru no ba ti aso but na bi su ko jan senu kokoye wi ona gbe osero kwa mena bem bira gya na sama nuku sankru baga bim manke be sa binen bi bom bira gya e ka san la kre pinu no si na to ko kagura bem kan te bem san te bira gya me ne ka jira miro bizu mena mi ino sa so ko daten to kun da baro bem bira gya
1: FM Northland
2: tugun da baro ambira gya so kura Madagascar pasu we no sa gya azuma baga honsru no bene so sama yen so nyinda no to yim bira gya yega sa bentem bukro bu ka tem bibun ti baksia ba gansi si rosia buka yawasia do me yen won ti ami yebe baso ke ba baga we bentem yiro gro baso ka

0: Never to us on
1: Europe. I mean, I suffered the Tomo Wilkatia, Banan Drake more, Matamo Wataga in Ne, Banan Dragon came more. When it turned about Tia and Banan Dragon came more, Matambo Yero, Banan Drake more, Menatombo Wiro Kaita, Banan Drake came more, Matambo Wataga Guru, Banan Dragon came more. Fagin sadi asuma iso ni abikun asuma baga san fagiti mea asibitinti mena samatumo abikun behensa giru un wiku iso alai mamante
2: to sasiara gusuma torukwa aturisi abani
1: ami ami
2: na paru gibu tobra beka so nem alai bademo kawin kawin krabu iru ya imango ka salamatu gitiru ne kro dami baso kwa nabe siara gengi uma bani nabe tobra uso bado wede ne sesube kuro bebaka beba dwe niyakwa kuro nabe tobra kuro
1: yawa dereke satuma bahensan gire mwigo
3: suma aga huntuwa kwa aturi
2: ami
3: suma bado wede
2: ami
3: ya mwogo kuro sugu mene kama hemu son sonra hemu ne nanen to motora pro
1: ya
3: saga da gaso gada dakpa ne wono wami mo na bitora pro
1: ya
3: atong gaso ngiu to bana ne wono gobi bugo mo mwe ma bana de wono wono ga dakpa ro be ba tugu sane me nguno wa mi da kwa ba na be be nwa ba te egi o ba te isuno ka wi nguno bu ma be he ka ke ba yin ma ba ji uti o
1: to
3: ba de na nga yin de
1: ah ana ke wa
3: ko go se ko kwa go na be to ra pro
1: yawa
3: wo bo do de
1: yawa
3: den do ai wo so wi bo do ke so wi la ga ke a ke
1: amen amen
3: wo ga hun to na
1: yawa arona
4: sir bega sagiru
1: oh
4: wo ma ton pa truja na ma do pa riba na to na nem pois no na vitoral de mo am
1: faramoso
4: na to
3: gente na ne buma na go
1: abango oh and ego
3: bango
1: and
3: eh anaga uga muraya
1: oh
3: bango
4: sabe na se he teme he gbe da na bestiar to
1: ya
4: ho sa ragi
1: ya
4: mi ba ko ma wa ko sa regun ho bon odiri
1: amen
4: ma hun ton pa tru hi
1: amen ya wa sa go nyura men no ki so so ge mi re se se ba sira be ka kiro ya yele ko ki se ba gya ara ma man te direge wi aruna kanegera ogon kande be ko sa no kan mo bi se go ne ma ko tero

Tupac, a kick

Jotinho.

Je suis un peu plus de temps.

Yeah,

Kachurugu, Afakawangui, Mojavi pour la Rédémie.

Amigo. Saca a culo.

0: kwa ba e wiruko ba be bentre se da gino no bo be ya mi kun ya sayen da baro mo yuka e so go be no se ko ba se da rondisima ka win delege ba ba ben a rondisima me no no ba ne se si na mi so da ka e pin no ke un ke se ka go e pa hina ke ye pro ba me na ba kwa sa ba en da baro mo mi so be no se Meswa ma besem benen temu ma bo gaba wa sa Luxembourg mbera gyanti babu wa yesan behen go nyora yite mime buwa buka e shoma dodo kanuko de goi tusunu noba neka son nira misama en da baro. In wada ba ni samonin gana sagbi se ame isusi ma paso wa suni swa daki. FM Nottingham Saben ba ekuro son pe se mo be ka kiro be ka so ade ki a mera me kon radio no sna ya tombo wa gro mo ama ya be son siro ko asuro itagira to saba suru ite ko ba paya ki son yira ba e ngro ko amo ba be ye tres da giro no bo be ya Emmanuel kabo sheshe me son ngro teta si
1: suru itambiro be ba sa awasi bi banyiru ka so na radio no sna ge tempo siro ye sa da baro tempo sibu kama da baro ka so so Baben tre sede giro mwa. Suruita sawa. Bar wasi be. Nyero sawa nyero sosia. Mwa bu kandab nuson si. Mankire misun wene banaga dabaru bakasunde. Misun ma wene. Banaga dabaru batempusi. Sae soba wulu temo. Beba sa radio no sinam bugurabo. Bam biyare migum. Uyu sae gbete ta radio no sinak bare mpesidam. Wi karim deburu. Sae sawa geriswa. Une wi arwasi be siyara wa. Kako kare bakwa. Suruita embaso.
2: Iba tunuma. Ben sanon so. Kaya banen tira banen kabiki ka busigun baka sui tem baso bag son damen mera wa micro nino ba son te mera yega ha yon wahara kpuru bawa yega ha gaitem pusaro yon wunono bawa buton swa dagi po non bo gedwa baituba baba yi kwa ga nugu dubu ka gono kiu me ben go seri u son te kmana banye kmana ison ka konser d'administration nyishiru sabi tora

0: sama ruwasi benga bususi benti bane ben nugidura kanye te badoba radio no sinan
1: jison ya hanu dubu maya hanu sangira domi ha surita kwa radio no sinan masa done kwa ka ba sai nyine bu kama son te hamu be hanu ga sangai fio yeson sa go son te di sa figo ra ba sinu ga do ka yesa pensa moi mena sa ga da ne no gulu so sa ba be sen te to kapitan kulu sa be tobura u son te radio no sinan yu usada
2: dema nugu doba gaman sa demi haga na minu ngi hosuita ba ba hosuhi ba ne get impuso ba ha win sun ba ga win get impuso ko ye sa e mo ga ha sun hero mi gi ha na nyo ba ne get impuso ga yo tra ye pro gum kon tempusi mo ka ba hem bugo bum baroga kama ba hen ni bum sun siru sa giama labaro aga labaro gire ka wine anye magandi labaro ga we labaro na kin gire mi gum ga gi ha ye mi gum bon oui son himaga kwa nudo
3: nudo ba yamansa nudo ba yamansa gina kon kya kana pe kasa radio mbukro bo pambe tobre ka yiba ka yasa se yire so asure uga sun are o kien be be hama ha en kinumo ma ka sun son siroko na be se ato na ma kanwa ya kon sa be sa ha ton dan go bo be ba ka son siro ye kwa me sa ma kana mo ba yan do ba no sinan ga tempo se ro tan go so ado tan kireme
0: buga waro ge wirigo radio no sinan mbukro bo bar wasibe babu tire se re ginwe inu son si Bobanye debru doba, radio no sinao, gelikin pusi bun swaso. Tresire gini bama arwasi ben womigum, yugo busumi, ben soman swaso.
4: Sasera Emmanuel Kapo Shishi ama merami kungia yira wi broba ensel darondisma gawin delege bababeng arondisma menonu bay nesisina. Wenza to abaso na dami.
5: Bengberago, Buruben, woman no no by Nessie, by Sinawa, Azuma Bagayini, Cobano by Ne, Yinsu Aso, Buruben Sea, Balkisu Shabi Bata, Uya Hemo, Garikuruni Baho, Bawahiana.
6: Gay Kuno Hawa, Hawahiana, Gayko Bigaira, Behensuru Yono, Gayko Niba Hawahiana, Behenge Ko Yuruse Yira Hama, Kyo Wura Hoi, Kyo Wuragan Hassian San Kyo Diabeho. Oga mem hombaka kio ura hina meti baka kio bibu yenso aho benda menomba homben bara osonwa yane ah ngwene ha kio ura nsuru ho hawa ho behe won sawara ba hosina ho gena yengwala mahabeji otebe sogo hi aben bai o kerwa me be baka kio ura hina kanunya eben bai ka winwahi behenge kurita se yira amena ti gutu hia mindi anipo gana ton damino bana tubama kawene won kuron guramo ana aronji suma gura to hia kadia ti ka hanu sun baka bio dami ba matire mo ba ke otura ba matire mo ke wura ye bi mo go ka wura na ahek me aganga ko zamatire ron kaya ga kuru inese yira behem suru ye na go ye hakmi hadu ya bio bente ho behem ke ko no se ye ga ha ga buri buri ba
5: bembere gem ba merun bon yiru se wi usman sani gamia winti umbere mi Uyasho delege biba wami bangina ben kwasire kwe yenso uwe newa bawere ubeme nowa ben soma wusu adaru wusu aso
7: delege biba wambi ya bache baso meona sakana mo banna bemi isuruko inabe yekawene ibe wami buna waka duge merin kwa wami inabe wame dume hega ten beyi hinaka chega gina ha delege hei banna bangbe kwasa bangina be kwasiru gaye kwe gina
5: Yega ma ha bonye mbungari buruben temo wiwi san buruben ba polisi banguruguru uru poke asuma uyengari kwa menoge so.
8: Behem bonye mungari behem lage kwenu ngari mwetire mungari hondi ya gatuli. Matono mwetire umo aminzi abitere ndami ya gane. Dima we biba diganga ki wopi une tonturo wopi nyiru inshu mwode nobu yinshu mwetire umo. Na mwetire umo yinshu mwetire banyemi yirami mwakwe ya go nyishu tabege teko. Umama atire umo adima tonturo enko kwinga to munno nsunu dako don yin son daga ne ngale hada hada homi ngale yaman dure ga kire umama atire umo abun gai en baga ndura ne nentity suma nso aho jiga ha wugiwo na be kan bu de ban yeme wonye mu sina sinu gai be kpuru ngari ya iba mo kama wu ko kpuru ngam dederu ha bo benko na wa pro ne comme chez na wa pro buna bu manso
5: bitani ni ba mo buruben college sumanu sabibeto uga ha buruben college sanseur uti umbiere mi uyengai kwa
9: gai kore ba so ji kama warane yaga hane ke dirun kari ke di gai ho beba na babe konte ba yi be heke dirumi sa o se ka ga hin bitani nawe buno be konte ba yo ko haye gai ko aga no dabi beba be konte mo mi bu hin nowe yesu na na wure na ma ga gai ma na be hen me no yirumi mi me mbon bi o me bon yiro si kon se ba ko ba mo ami ma ba gai yesu ma ba a gai ga wen bu etin ka ho sano ba be heke dirumi nawa sa behem bibe be mehun be dan o ganemi be kita ku hin tura ke diruti ku hin tura ye biro maha behem biun baba kanamo bu de bu behem bibe bu e nwe digi behem son ku wa ku wa bu fuada de mbe bitani behe bitania be hakin bu ye ba do ma suna fure yari
5: zame nogin tori gagada yewi goberu bate kwawa bonyen bun wallo bitani ga kun kore
4: Waza to abasa guto na domi gano sonbe menno eso agwe kpa hina nge bama eko amiku.
5: Berube nsuru noba inese menno geso gari koru ni bohoba weshiana ama na uwene berube ntimo buko mesu ngomidu hebu ya guyanga simo balikisu shabibata berube nsia uyenga ikwa.
6: Behe nsuru yono keko ni baha weshiana amfuwa mohon behe nguho ngomidu hiyo koka si suru yono hana tombo mohina ika hatengu babi bafedi. Di baba homa da mino bana donre mo da unu ba ko hie ma he merin tike ho frotia ma habe mo hin habe bagiana na ma wada mino tuba zama ko hira duma suru yeni ho ko hira do ben da mino ba foto foto e nwemo ye sa ho go mbe siara
5: ye ga ma ha gobi ye batia ba mo hina buruben temo wi wali o lafia abu uga ha buruben tire yero uya metusia iwi so adegio
10: lengo ye mo sina suru na baita se ya gumi ho na idara konte gire mini ye ha ye kuruko ye mo hina birban tin ho suru ya gu utun suru ho ya foto una wata kaine ante mera grove so ye yiro ye mo sina foto yenda in no bu ka yiro birban so pe yiro foto weiro kana baita birba pel ye mo pisegu foto no bu son bon de ye ma mo sina foto yenda no bu ka ti akadara no bu Kabano ya mos na foto yenda ti ya kadara mwebo. Sombo apare ya mos na foto yendo. Buratebe ya mos na foto wokuro. Ama se kongu pelu ya mos na foto nabatia. Amira ye kuro ya hame foto wuna wata. Sabere mugadabi behembe resu boko ninti mkua gerwa ntimo. Ihu kwa hukwe pasina. Sangu gui mos ni sangu kwe behembe ugru gru gru humbe ninti mwa. Yegon kadele irami hudando bi hukwe hangu. Gerwa ntimo hukwe mos na dede. Ogo humbe han. Bero nenengai hama kuro. Uso ninti mkua.
5: Yega san berube wusu adalun gari yawe niwa ba were ukukari ku amensaga windam yagane berube yuga wusu ada deme hum siya uyegirwa menogiso.
4: Tosa sera za to abasa sogoma bwa dobu nkeko gison yira andu ya gowe ne so yesa amano udanga kenu ba enton udi yema andu ya gowe ne ibe teta bwa dobu nge muna namo yanagire yira to yansa ba kuro ungo maro udanga nukua yansa yowi ya mko ha yewinti yowi ya nkini domi amera miku njina muna ne ami ye yensona ma ungue ne aga dato buno me me ama dabi nuwo anade me wewe no ni anuna na yesa amaru danga kenu so aso to oma wewe ni nuna nguma ame mayade ya kuwa kai ngia ba ngwe neteto nu wako yesu aso amigum we rabi ato boy sabi me uwi koto madela numaru siyo gamyo susi
11: ba ton kurabo ka ton durabo gawo baragere nuanga monso aho non dabinu ton kurabo gawo ka adema ba wewe ni mabamu nguranga mwekwa ademe ni ya nuhimu nguranga mwekwa mwenye ha toro ya denye ngume nguranga mwekwa suti ya hano yu ala ya hako agabu ni nguranga mwekwa nabaye mwea nguraela maga nuntaye tahikburu hai no no Tandura benti mbe swada ki gaiti ya ya benga uba agira maye bebasu Aso tandura buda mbaka anga noti ya hawe mkwa buka gura anga mwako Kwa anga behe mbitani adema kuro gao Bama yenkimu bendura mbenus buangwebu yuko Adema kaha mbaka bea gura na yubangu Suno ba tia mo biwako ngomi nukwa waka gura ana Adema waka hobo na ibe gura ya yara Gura ya yara wugema Aswa mate Kwenye lukutodi ya Uwoda kato makamu doni kwa gura ya gura ya yara binti Ya yara sayeba mo Ya haa gura kuroto mboka na Panyi suya njara mo Kwa kwenye lukutodi ya yara mungura ya Mwaba unsaadaki Ma ya mwa gura ya yara Tungana Kwa yara nguruho
12: Adem bank mon yera
13: ni so ko wena bai ngere mo ko hodo dan ha no ti ara mo panane ya mo ba guranga mo ni ko di ni ko to di la be mi ba ga ja no nda bi no guranga mo ya la ko hara ni ba ka ne ne na ge mo ka ho to ko guranga mo ko ku ko ye son ti ndo ni ko ni ye son ti bu wa ndo ye ko lo to di la ka de mo o do ye ko a lo to ro ni so mo ni no nda bi no ka de mo lo to ka ba wa ba pa ba mo gina kanguru bemi rodo iko bemi rodo kira wene buiko akabuhe ko rodo bayim kango na wene akinga moko ko wene kwa kao gaha ba banga moko abensa yangutura gobensa yuduna buhe mana gura buiko to yeba ko ya de wen ya buriti ngume ade gawmi bana boko ko no bana ko ni bako ya bin cete ba bi mo yarando uge ba yiwa to pasa ya gango tura ko banki bunne ama bi soba to kan go to je wana ka dio ga mi ko go tire mi han tire mi na kwa huwa bin sa ya ntro ya ngotura ya ntro kwa he ko ta ka ha ni ru mi ru do ni ru hi ma tire ga mo yi wa wa ru ti ni ya e to hi ngwe ko ho ya ki mi ya go nu ya ko wa pa onye ndu ni ni ya sa hi ni ru anga mu mbera ge ni ya mi go sa nge wo me be ha hi ha ku go to dire mi ya ra ko de mi ha ki wo de mi ba ya ko ga yi ngwa hi ya yeson obanna haraga bu fa ko hebe ko demi gina banu e kwa ya gero ga so ya don wa hiho ga so ya maju ce ga wa hiho ka gina ko hiruga wa ye ko dun ka ha ga ba ne mi ambe ko abu ne na ya ha ko so yo tun go me so ita ama ya mi ne ko ni ha ga so no ba ti ama azman gida ba mi gun hanga be fa ye ko jede ma fa ye mu ra ka de ma kan wi mu hu ma un ma wi ma mi ga demi oyi me ba na so mi yi ha yoko pe yi tan yoko pe osu hi ye mi ni wi hi bun ti yoko pe osu hi fi ho adama ye so he te kan we ne bu de ga tu ye ba ha bi iso so awa ye ni no bu he do
4: cha i wa me so ngwe ne san na ko ira mi to su ga de ma ro danga ke te ko se su be ni ro be be du ko tro be su be su si mi ga yu ko ma na ne bo so go ma yi bi ra ti a se te bo adu bo so aso mi ko me ama mera ye sa be we be baro bo be la ga pe no ka ma se be karam asuma ba e di mo mi ko ma gere ki u ba ye so aso ma ton bo san san se amo e
14: azuma ni loto de lum buko ba ye swa ba ya san baro bon karan kubu buka yin gade ko ye ana gire azuma ha ya ra baro ba wure o gina tu ba ya san wi ngoda ba ona loto jiro ye mbasi ba baro nti ma ye ba ya san wi somro ya woni oko loto ba ngu sa lo ye so aso azuma yin gira loto ba bako baro bo somi ba ka ben ngoda ba nye ban ka ma a nanda loto jiro yenika ngweni loto ba bankwa yen basima sagoma barbunti son baka ba ma wene buko loktor diro mona wene bukasi komani ka niya wene bammo yen basi be basa wum bukrobo benti bako be sokusia ba be yeno sosia benti bwe azuma yen soma pro tugusia ka isa nagire bube tugusia ba wo babam ku banka tambo tankemo anda loktor diro ya yenika ga wene loktor bunu kwa ama wenti ya anda adi ama sa meso meso ba kya ka lafia ba demi sa la ka ko be basa wum bukrobo won to mo ba ben geno ya kire de bati
4: to sogo ma besengwe were gienda were mi kunja amera ma tombati o demi tomba ni tagan demi meshwa mama he be ba da hinu kare ba demi gaoba ba imene to we biokora koras me una were ka kasunje gienda
1: bumbakan sun pe yiro guru mparande diru mia daru garawa yera tondabru menne date ni sira wewere migun yesa nim kura biaremi ni men biro buma wami mi bara nyakuruko wonso wewere ya nyore metona ya kpanwure ya gadamino mo yende tomo bara menemi suleman sina dunwiru ukasa bun konso inu sadakiru
15: bane wewere bun yasa bun bimero bamane bun behebaro basema bun gahama ye hasiwa hade mamitonu an wahala moga kya da yira aga gusuno gariko baga wahala ya ga yenwenowa to wewere migum kaha bun bimero de na ga bimero wi anawi mi ya kana rahawa ye ko nu afani ko ona nu ikema yemiro bane wewere ya darumo dare kama mi gurem porao mindia haning gona kwa magana he bo bagaegia
16: mo ya na da no ye de me gana ha yelu kaname te bay agbara kwa me so karagunu no wa mi ho de bi ba na ansisi mo ganga de bi ni na nyan da bi no yem biro ama la gari kwa kawa ha za gu pora ni he ga guru wolo hasan yeru kwa ni gum ba tun ran ki on wo hi karana ba tun ran ki guru wolo ndi anga gunga wa mo akmiana migun arewa yega mama brancre da kubete
17: bara date nin deniwa buka uno damno ko kabo bara ne bonintaka buka danyino so kabo bara ne buka teokomi kabo ma bara ne akpo ka ben kpokunu wobre
18: samaji we demas ye wewe ya nagara ndo afara haide ya bura ina yiba intio mo gidigidigidi faiba mo yan puro kosundi de rindi puro ba tionia nime ga do ba ngwere mpiwa kana tio ba ga ra ko pa mida tia ga tio ko ba ga ba na man de nyano ga man kewa yan ko ni men do bunso
19: angina na wewe ro ninga wa miaki mi ga ga ko ma wewe ni ya ha yiba ngwere mpiwo do ga buri e ga dia ba mi ha wa kuro ha ndi bohuna wewe ro ko ba ngko ko ro
18: Nyawa samedi nagationa iso wewe ningadu ba heke bi bukuru wewe ni mendo so hane wewe yontioko dimasha mangaba ni bibaki
20: yo na no minigun wewe minigun iso nime ya du anga kokutia moya ra teria
17: ire kpuro mbiru ayega mama wa yibakwa nasu gibun so satendi ngandan yo wa guru wolo mi bebera tasikare bokme musi pa wasi luka bwadobwa esa merami sawi dotogowa utode wonwa taka wokuru adama kademe utie odasil kalamu
21: kina nenyenu kagwewere kadahiani iruse annamini wogi akamu dagenu aya nyomi anyenwo yaumo arambwado amana weweren mwite ninwa mini giawa mi an kansa wahire fiko kakyawen nin shoka asure yembiro de saint iri yawa mini maka bukra fiko anyeba memo yara wen winne wehia meo temina wa na wa wataka wa kuruba mo na masanu mekwa na manasiana na kinara wenle a sa na ne wehin dono
17: gabu mi bara newa pawo kabe nweni disia pawo maka wewere wo nwesia
21: behendi manso kan wene tonu no ne giho mo na kuna baka baba ko wewere yo ye ka wene tonu ako ye kan wene ako hemmini pabia ye ka giri to yira behe ha ka ne sa behendi budi ma beba hu biye pawo bebia a wewere mi no baka ha behendi man wona no hibaku sianso
22: beke bi wan bikenge moni hawa ya me ko dahuti yoko bo ya gore ne o me wore ya amana hari wono ni asimba bana mo ha so ye pro ha mo ha ma behen radio pri ne ne bana ho konete hare ya ya bo no ko dutu ya tu ya
17: we wore yo nim dahikarabu de ma ka wono yero ye pro barako wa mi madan kwa samedi ka dimansi wewere yara gwasi yewa nenem ka sobu bibera mene ka ma wujibu soma dodo kansu wewere konosu wikere wa bawe kpuronsu
4: tosa siara kora kora simeso goyi hibira ti apasu da utuwi besen somo de masiru imoru ure so asano yasoro ya kwa mikia
23: azuma baga yeri patulu wonsu no bane te so mi so yenda no ye yuga ko ba no ba ta kanga do kwa no bane boru so ta ye ha ka ka kwa kamion an we bengwem bira gandi be o se ko sinara wi be kamia awa he mu ka ba sira mi ba sira mi ka wi ko ta no ba da bengwem bira gya bi ngwiru so sare ba wu du we an be a den gwiru to mi gumi yen tu na be ara ka wu du mi bi ba so ra bi ka kire po po ba yinda ka ba dio kire po po gi wi ma ma vi bira gandi o se wa u pa u dia do ma be ba Gandhi, Basiva, Mama, we come here. We won't swam, we won't. Banyina, Amera, then you know, get so come with it. Makakura, we are what I do. Kawim Pro, we saw him prove people about no money. Ba, what I do, and we made a dream over to our game when you died. We croma, you won't end the Sagama, we won't go to our game. Here is a man two more, Rokura, give it. The next leg of the Sumikumi, Yamukua, Ugra, Marabongo, Isarukua. We draw Usari, Kuratarika, Grai, Inkru Kagiana. Ya, Ma, and we are. Mera tambun kere so beba kirewa kirewa baji uko duka mo gafa mano be beba buku sami tempera dia uno ukabe ukabe so eka daga kwa jonto na be awiyo yoko kana uso de supreme bango menno win duka ebu kaga tuna baso mera kasa yoko ma awiyo kuma kana de kasa awa bibe tim baba ka rowi sele kwa mi uso be imani ke de kaga kusina kamio mera mi benji mi le mo efel no sian somo kamianti bebe la bare mo sema
4: FM Nottingham besan benante mo bagaba wa sa Luxembourg biragande de goy tusuno no ba ne ka son nero yebuko pen buka yesa soma dodo ganuko besem gonyora yete mi gunya mdema baye akauri no buna na badoge amiku New York biragia inwa mesun se nu asane sugo be no sia miro bisibu menami to ama merami yesa ke umbiragia ni sirasa kwa yete tasa ka kebi gono go binu ka kebi pi binu nge una na mo ya ma yesa be meti bang bang ko ni nu wa wa mi ku me to baba be na ho mo ya kege nu me ni aba be mo mi ku pa bu ka pin ban be nso ma mo mo yen be meti bang bang ko ni de mi hate mo gbeng be ge wu nu ro mi ni ku me a ge wa mi ye wa bo an so a mi ge me to me ho agban ko ni ba ho ba be kege ni na na ba won ni bo ko pin bo wa bu ka so ma ko mi so an so akalale wa mi para ko wa mi sauro wa mi maravi wa mi bukumbe wa mi tuguntuna wa hapo won go ndange so ava glazwe wa mi tovi clean wa mi kama he agege to ye wi sira sapo be mu e moya o neto bewe ba ha batie ka mu ana e ba go hanga iwo beti bengia na na yawe ya mi ku menna bu na sagwo inwa mesun se nu asene so go be no sia mi ami ma we na so be no sia ma siru mberagia bebe banana ba su goniro yara same so bagrasa kwa bunaka tombo so so asiru mberagia mi ku me to banana bane a ungwe ne bu atene sintero buda babu wa bo son rosu ni nombera amigia mesama enu asane sogo be no sia mena migumi to sanga dabaro wirugo mo ma we ne so be no sia ma sigin gani so aso miku ba pa hege enu balon te ho miku ya nigin sabina ngina giu me ka sigi a be abate ho migun ma be nigin sabina ngina gibe ba sigi adi bi ita mabakpen ba ti a yegia me saba e mo mena mi yoga e besan da ba ku minno kiramo so si ero ka isu so ada ki paso kana won gru ben ba e pro nye mia sanda ira ku ya yi ki hiba mbira gya toto gu ge ne gbagidizo e sa si ero be ka no snankiru

0: Dokparatan ba hannu ge gemi bisibu yaki kenum bojo kulokulo sa pelen kuso gendi dangana bojo kulokulo kone giao biosi gam bojo kulokulo yesio yesi go boburo seleman bojo kulokulo kuso tombe akuma bukami bisibu truka sa gino sa kanu sankenu mebegi we go basuka tio go basuka miro go basuka kuro we i say to go basuka babion kuro go hesame zime gimbang gomini pelen kuso wo usalikwa me asibi soteni anasara wuno kana no katia yen suru no ba nese ni sun yen da no katia yo se ru kwa yo so keleru wi wu wu se so ba ma si ru kwa ko pele yen fa ba si ku sika o ba te ba ka fa si ni bo ko no se o pele ku so gya be bu ke pele suru ba ka dan bi ke ka wi kunun to bu kro kro mba beri kro pa te bo ka no me ara suru ka ma na si gya yen se wo ro ka ma mi bi si te wo kro pa te ku ka no me o ka sa pele gi bo kro kro ni si bi yo ro ka mi mi bi si te beri kro pa te ba ka no se mu ko ra yen ma ka ma te ma gya ka ma mi bi si te wo kro pa te no me fatuma ka wa se balege ni ira ge omi gumi ka wa gbede po mi ta beri pete ko ka no me o karimu ka wa busi paru ge ni ira ba te ge pete ko ka no me ge ma se ka wa pelen pe bi yo ka wa mi be se ta beri po pete ko ka no me suno gbere ko he se ame se ba ru suno ka ma gbede mi ta beri po pete ko ka no me o se ro kora ka wa ta ba wura ge pete ko ka no me kora je ma ka wa pele gu ge ka wa mi gbede po pete ko ka no me o si be ka wa ga so ge pete ka ka no me ka wa gbede po mi ta beri de ge ka wa ga ta beri ge ka ma se ite won gbo pada ko ka no me so ko yero ka won awurarugia pele nwurarok pata ka ka no me wo karibu ka ma won apana buyerugia ka ma bu hetem tabere kpro pata ko ka no me wo baborin kro ka won awe no won ni tengia ka ma bu hetem tabere pata ko ka no me wo be ko n ka won pele nwurugia ka ma me hetem tabere pata ko ka no me baba yasem me wi koto ko wi wi alisa tu gowa soka babion kro men kimba gomini wi bu ko won ko me tonte kwa azo baga sonu anasara wono ka na no ka tia yen suro kru so iru ye boko sagirko pelen kusowo yesisuni asibisonu boma gori nga duako pelen kusomi ukotoka yuma tin domni ngwi besagi basuka ana zime uga hesa ura matenu ngewone besan pelen merio wimiru mando weo sagirko mi sakana mitogodo mi kusuru uisena uisena bangiru so
1: alai alisamba mpuhiru kame mbega kulundi mamudu sinatundu mpuhiru kame mbohong yadisi na nindi alai ba kwele mpuhiru kame mbohong yadisi na nindi kawi matidu mpuhiru kame mbohong mariwa hondi mwinenu kwe matano sinamini kandugu sangu pakanu kukabe njibutulu katocho lejibu nosya wabendive basugmo pia mamudu kawi kuro nagu malika kobe nosya meyu leba sayeru kwa mimu mkia azuma paka hapa tulo mwosu nobane siyeso hawa mniyeso yendano ye mwukulu mkoba nobane mpuhuru kwa kade wa soa sa yaha yaga bi ima kakwaze awiyo ipyo mamudu amela awi mwoka tura mwenyenda ilu nagu malika mami mwenyendu tampengu wabe wa nosi ya mikumni yaga maasere kuwa mwobe sibu kwa kiswa asili tiyeri kwa tiri mwonsu nubane siyeso wa mwenye so yenda no kastia kamiyo alfama tika sika wa kade wa bako nosi ya mwu mwge maasabu kukwa ya kwa jiba ala haa mikumni siu sabi mkumini suri ya kupata baka ngoe nosi ya kage mani iga hapyo gunu kuro suri mipata kuga no kwa kage mani aga haa mikum jisu kulo suri mi kawi bawe ima kaha amigo mi sani biyo lungo mi ni suri tia amigo mi kaya kaha kampu ya lungo hiru suri yo kata mwewe nosi ya ho mwese na matu aga wana wala agia kata faka nungo e nosi ya ho dadu wala mani ima kaha amigo mi tae ibo lungo mi ni wala fata kuga no wye marung kulo pate gia kata kuga no amina mani yuta mahami ata un kulo bangu ya nzungu gia kata kuga koe no adisa mani kati wa wye adisa bata wa amigo mi ima kama wala kata kuga nosi ama biwa tiye nosi ya amigo mi mani kima kama daru kweta kata kata nosi ya mwana na haya kwe tingi kita kuwa no daru kia ni kama asa kabiba mpuhiru kuru kami wa seka minti kuru kata kwa kwa kwa nosi ya mwu kwe tatu tegele mani kima kama alaya kumina mkoni tegele wa kata kwa kwa nosi ya isi yaka beyubo ya nyaji lukia kata kwa kwa no kwe alaya wosi mekuru mani kima kama beyubo ya mpaguwa ro kata kwa nosi ya mwana na haya mepunisite kwa no mnijia kata kwa kwa kwa nosi ya mwu kwa yote ndive maturo sugmo kwa mamudu kawi kuro basugwe nagu malika kwa nosi ya wangu mi basa ya kuwa mbeye uwe polo kia azuma baga batilo mwosu nwa nasi yeso hawa minigo yeso yenda no yinyo kwa mkwa nwa nye mpolo kati maswa sana ya hawa yaga bete wangu mi bibia mamudu we yu mwaka tuwa mwanyenda yiru kuma we nagu malika yinja katuwa mwanyendu yu masa ya kwa kia ye kia ye blog yungo pute asiti yere batilo mwosu nwa nasi yeso hawa minigo yeso yenda no katia yu abe sikuru kwa gamiwa alpama sika diwa yu abe sikute kwa wakwa yika abe adua son ita son nwa yiru son wero mwokila apa mena bakwa ni mana wo ka usare ba ko wa uvenka ta guru ko to ga no gije si no sia wo maru mbweru ka mbawo nya sa anji ta wo yoro kira mbweru kamen ba hanyata andi kasna wa hagim buhiru kamen beregulun na yendi awi na moya gim buhiru kamen na hamo yendi wena lu ke mafano sami ni kamugu sangu baga lu kaben ji utu ka to tole ji uno sia kaben pe wen jawe basumo na bu malika umawa na bu malika usere ko mi gumi kya asuma baga patro won sunu ba nasi so mi so enda no yin yu kan ko banu ba ne kuru kada so ta yi ha ya ka wite wa mi gum ka ko mi awi mi malika o ka ba sere ko ko ta so won yin du ko se nu so ko ma sere ko ko si bu ko ki so asiri ti yi patro won sunu ba nasi so ha wa mi gum yin so enda no ka ya yin bu ti ko ba no ba ne ti de kam ya kam ya asba ba ti ka ti ka ba ta be ba ko no se mo ti ma sa bu bu bi ko ya ko ya so no ti ko aga wa ya ran yi ma ti ka ba ta ba no yo iga a tege so no bu he mani kam ya na han da se no ba ta ba no ya o ko ta yi ka se aga wa ti ja ka ta ba no sa ma bi o ti no ya ni ya ko ja ko na wo ka no ba ta ba no se ama be bu ten gira be no ya o iga ma ha ya gu ntro bu he mani de ga ju ba ja ka ta ba ko no ya o so mbo ro ima ga ma be bo yo ko ra bu gu ndro nyi no ba ta ba wi ko no ya mo ma be ngi ba tu ma li ka o ma wi wa ka na se ni ji mani ben gu ren de ga ba ta ba no se o to yo ima ga bu nyi na ji ya ka wi de ge ku ran bu he mani to ge ka ta bu ga ko no ba ge ga ni mani di ma ga wa gira ke ta ni ya ba ta ba no se o ku nu mani di ma ga wa ji ma ba ni ku do le ro ba ta ba no se o e ga ha ku nu si wa no bu he ru ben gu ga ba ta ba ga mi ko no se o gran ku mani di ma ga wa wa ni mi ben gu ga ko mu ko gi ya ka wi de ga ha mu yo ben gu ren de ya wi ya e ke ru mi ma ga wa mi ga ru ta ma si na no ba ta ba no se o ba bu ti ki ya no se o ba ta ba bu no se o a be be na wi di wi ye ko so na bu alika tumba wa usere ko mi mo mi je yuba azuma baga yele ba to won suno ba ne ti so mi so je ndanu ka do so asan ye ho ye ka wi mo ka ko mi a wi o ba won si lu ko mi mi so a ti di yele ba to won suno ba ne ti so mi so je ndanu ka ti a ta mi o al pa ba de ka ga ma si ga ba pa i ga wi a duwa to i ta to no ba yo so wi ka won ti a ku ro ba mi ne ba ko mi mi ma na wo ro ka wi sere ba ku ro wa wi ka ko ti te ka wo mo lo mbo he ro ka na ba ho nya ta ro ka yo ro ti a ba mbo he ro ka na ba ho se ko na ndi ka ti na ba ta gi mbo he ro ka na be ga ku na yendi ka wi na mo ya gi mbo heru ka na ha mo ya ndi ko ina ni pe pe no na mi ni ka nu ri sangu ba ga nu ka benji mu tu ka to ni gi mu don ya ka benji o ka su la bi ka su ka ti bu ko wi na gu malika ko be no sia ka gu malika mu ba wa u se ko mi mi kia azu ma pa ga ba tru mo su na ba ne ti so wa mi gu ti so inda nu ye yu ka ko ba no ba ne ko ru u ma ka se ru ko u ko ta so wo nye ndu ka de wa so ka ya ya ka wi malika de ma ga ko wi a wi o do ma se ru ko ki e po wi si ru ko ki so a si ti ye ba tru mo su na ba ne ti so wa mi gu ti so inda nu ka ti a ka mi o al pa ba ti ka ti a ba ta wi ba ko no ti a mo de ma sa bu gu ka ya wa be bo si gu su no a ka ma be bo ka ta ba no ti a o a u du ma ni bi ma ga wa mi gu ngu ngu ngu ku ri ka ta ba no ti a ma be bo ti ki la be no ti a mi ya wa ha wa ta ti ma ni bi ma ga wa mi ga me be ga gu ru ki a e ka ha ni a tu ngu ru ngu ru ka me bo ni a tu ngu ru ka ta ba no ti a o i ka ma ha ni a tu ngu ngu ru ni pe da wo wo ka ta ba ko no ti a o i ka ma ha yo ru ku tu ngu ngu ru ku e ki ma ka ta bu ga no a la su ra ku me ka ti ya ma ni ku e ki ma ka ta ba no ti a o ya ma ya ne ku ti ki la ku ru no ti a o si ku ra du ma ta mi o pe da ka ta ku ga no wi u yo ru ti a bu ru ti ma ni ku e ba ra wo ka ta ba no ti a o ma be ni ru ti ki la no ti a i ka a la ba ma ri ku ru ka na ha ta ri no ti a ka ta ba ru no ti a o wi alfa jisu ka si wa jisu ba no ka na ha ja ra wo ka ta ku ga no o wi ba na wi ba ni ku ma gi ni ma ga ma de ru ba ya pe sa ja ka ta ba no ti a ma ta ti no ti a mi ga a ru na mi ka ti ya ma ni ka na so ti ri ga ka i ga ha na ka ni gin ku ru ka na ba ku no ka ta ba ga no ti a wi pa ge ja ta re ma ni ni ma ga wa ta na ba ka sa ja ka ta ba no ti a ka ti ru ba ko no ti a mo a tu ri ben ki ri ba su mo na ru ma li ka ku ma wa ku se ru ko mi mi ki a zu ma ba ga ba tu ru won su ru ba ne ti so ha wa mi ni mu ti so yin da no ka ni wa so a ta ya ha ya ka wa wi ti a ku ma ga se ru ko u ko ta so a wo nye du yo ma se ru ko a o si ku ka ki so a ti ri ti ri ba tu ru won su ru ba ne ti so ha wa mi ni mu ti so yin da no ka ti a ji mo a ti ku ka wa pa ba le ka ha wi a du a so ta so no ba ru so wo ru ka won ki ra ku ru ba mi ne ba ku wa mi ma ne wo ru ka ku se ri ba ku wa ku wi ma le ka wi ka ta ku ru ku a
2: bara sunon gomi awa o ba so mo ya e mo gi sa gi an kai mbaro wa di wiwa kwe mara jono sa ko zama to bi gen gatia nde ma ye wi mo ba so mo pa iro buyan ga ba so mo teme yegbe ye ga ser ko mo an teme sa wi siguru sa wi go he wi siguru me sa ga tomba ko pro he wi woro ba ko an pro wona wi sero me gen gen una kro mo ro bu be ba da ga da da kro mo so bu kro mo pa iro be ba na me pro wi gu ne wan ran wan ne unne wuni ka wuni a o he pro ba me no to be ba na wo gu ndi pro ba ga ga bu kro ne wi sero gen gen dia ma jodin e ba gi pro ne on do e be toro be ka benu be ka kinu wisira gengen go ho be ba kro di kosia mene go ne yesa musa idrisu bata gran kaimba woro u toro me sarifu bata ma ne tin wa gran kaimbo so aga on wi do e be ka ko kai ara gi brasu no mo gomni ba so mo goni wi ti wa gran kaimba woro u ga wa gran kaimwa mboro so aya u toro gengen gi ma lidu be ka benu wo be ka kinu u toro gengen gi ma san so ko ra wi tin wi do e be ka ko kai men sa kai ko wi gun gi ma bana mene go da gi mora gran kain ta se ba toro gengen ye masa aruna kuraba somo furu na wiwa giran kai nyo kira giro utoro gengen beka kinwo beka benu kamere bisiru utoro gengen mensaga kwami wisiera ome isata e winti utoro ome genga ta ye masa karimu idrisu kaba somo disu yendo utoro ome gengen gusono di kosewo dauda bunin ron kuraba somo maria ma unwidwa e uga wan giran kai seman kai mi woru bun woru nye wikwa sisi guru gya kamwen ma bukpro waka ga bukpro ome na ustora beka kinu kamensaga kwami pro wisiera gengen kuhon bemba kro di kosewo ye masa isi fu yerani dege gro ome kwa ma pan songro utoro ome gusono di kosewo biya sensinga pan songro ome beka benu nemo one yensa sina wenogi buan inteme utoro gengen sabi sogi mani winti buan inteme mbra parami utoro ome genga tia ye masa yire gu mama ni winti buan teme mi buan inteme nzema baga ga bukro ombe dwe ye masa nyoga ka imbra suno ni basungmo uru buan winti nyoga ka imi utoro ome beka benu ka kinu ka mire bisiru gusono beba kwa di kosewo mewi awawu basungmo bra suno ngomini awawu gian ka indi mewi para raja
3: da parondora kini makparumbura kini amfaki ka miziki bakini nosino kana wiki yeme
4: efe nosina ne radio mwe radio bese profe radio
5: efe nosina buse kenwe radio sane swadagi
3: makparumbura

Yeah,

sa ve son kwisi a mele si wo ve ka si biti gu son son so mi mi wan ka son sara kik so ka ni sa ve tobra sa ye nda kpele ntendi ndanka nikin tengi rari se kera rentimo sa tobra bira igi akuro mena ne sama tobra dari ntengi akuro sa ve fo wan yuka ni mena bebe son sara ki sirande ntema kuro sa ngo so mi sa tobra mi kisho yuka ni be ma son sara ki gu agunu ntengi rungi nisho kuro iwe mfo no yuka ni gwa mreka ntemi kuro sa ba wuri kuro tobra tia tia ka mena sama tobra kero ntembira gyo gya se wasa ntembira gyo gwa son sara ki mi gung kuro sa ba wuri kuro mena sa tobra mi gung to be ma son sara ki si pe yi son dine benti sa utobra genge gu son son so bi gu son de menon sa ka ba wuri kuro dugu dugu mo bulu ka yuka gu son de nung wera beheka ko kerish beheka dugu dugu kusoma ba degree yine mo mi insa iko sunwa fani ko yinkun sa guri asara gino be mi mboko a meme baki to gushon so ridoki be wa no ils sont romo gushon bu no ils sont te so ridoki ya be ma do no mo to gushon do no te so si sera kana o be ti amo gushon o iruseke be ba ita mo gushon o neseke me sa kana mi gundo to gushon ba ko so mi ana sa yuka ni behem yaiba na betobra gingi be ka yino behem baba ma na betobra be ka tombo to gushon ba wre pro somi win ko kari o mo biragia ba yino ganka sina sinu mo yino ganka bon yino mo yino ganka da kari pinu mo gushon de men no saka win ba wre pro funa mo ba wre pro ko kari mo to gushon nu yen moro ken gushon nu yen dalili kwa bo won ka funa mo da kari pinu ka bon yino tanka shun wa si bisa yino so en wo birio shen gusho anansa yenyi samo yenyi sa jirun kuro ton kuro anyino to be anwe ni shuru mo he yaiba be shuru yira ma mi gunni innan ko kerimo me da kere pinna ko nka wa innan ko kerimo me bai ko nka duno innan ko kerimo me sina sina ko nka wa innan ko kerimo me duro bunu ko nka sankira mo do mi to aye to kere ya wa he ya won ko gura gire kai pro pro to ya wa to sa o ka bulu kura mi gunun de yino mi gun to gusun wala nun ko su da se wero ngwe ne nun kana ko me gusun de be hamba wa pro uma bani so asan gusun ka bi to na so asan wa soro gusun ka nun to na ngbiro na uda ka nun ga ku sinu to na da pri gobunu wa go ho mi gusun ka nun to na to an kana mo an son na mo an an do mo an son na mo ka de ma bo en du ka da ke mi na ku ta wa mi gun me ma e ba dona to an dan kura so do win wi kun do nanun kwa kirish nanun kwa kiri kashwa nenenka yembiru ma kuma pimiru ganu na nwa amigun ni mwene behen ya iba behen sheshu behen kuro u muku keriku banna mani beri beri mingun jiba kure ya sana yera kiru dun yabie kadima ba u naguwa unto ma asiri pimiru mwamigun amma mbukata mwa shoro kparuda shoro kparu migun amigun kada wangweji yembiru ma kuma ma sa mo shoro ma kanu ngwe kiru ku ma kwe unu ngwe hukpa kiri to unu ngwe hukpa kura wangweji uma kwa uka nukwa yuki makama me yaki ya nukwa me ama she kuma pimi nukana nukwa amigun ni dete holdro murusi wa haku murusi ba nyeme wage mumuga muruku wakura nukwa kirio age mube hemba na masi ya ulerumu to nyamu ndamu nyeme ya kbane tu naraka kwa miandira miandira to kadima kunu ntuwa andema ugbe da uwo dete show muma haka ne ba haka wiro kura ni nchoka mambe haka nunawa behen kura betine yire esha yabu kumye yaro yesha yera mbu kumye mbu wanka siwa bune mweka wero nanka usen gen gen karene bunu ninke to wiku nere wankia u ninkpi ame wanka nusene wia kukarene udao ninchaka udao iji kukuruwa une to ba ninwe to wia karene udianu ye shia une to ba dianu ye to hiwa kure ya sama kapi mine mwene behense shu mba nkire tengibe mba merimu he sa won draw kagbe ma a won draw kagete manda uma a won draw baturation uda uma wa anu senu ka nukudu uka nye shuka kiru ba haka wero ana shonro ikawa aha wahara ga kundure win titi me manu se na me wahara te me tengbi kutia gina tu mura mi kadima win da kare kuna nyeme banu niwe ba ni me manshu me ma ka nu me we ka kiru me mura nyemi wa kam kwa nyama bandu ingoro kwa nko nyeme kadima be nwara ha nyeme kwa mbe dure kwa biwa wa gongo nka ba mbe no shu kiru kwa mbu murusa to kwa wa nyiri mu ambulisi wa nankura wa nwo mu amba atoma me mbi amigundo ehe na madima ba no ndeme ara kade me to ndro da binu ba to ote mu ba shaki mu kufunu nkura mu ane wezi hakpa kura mu ka be hambora be mi wezi ya hura hun kimini no ndeme ra amma yino da ka si usho ka amma yino anku do mu amma yino ba nkuwa me me wenti ti mu mbura ko nka nye we ya bushi kunumo bibake udo biron nun kwa me ko nun nun shon wa mo ba wa mi pa na ma wura me yin no wi ama sho ma yi wi ko nun sho yun wi sha won sho mi pa na ma nun nu giter mun to ya wa be hem ma be ngada binu be hando to woni da binu baran ka asambiro sa ki mi ko he won sho ya nkura nka gun ki no be nda binu to ama
sau da okrama ograma ma di ma mi adi bi kwa ka tu ha gate okpara o yehe migun ba ne to behem ba na wa akpara adi bi dia na ranu so du amia na ngwa adi nu mbo ntare ya ka sukiri mi ba na wi nwe ba o kekun kekun kekun mi to si ame ka di ma ba si a un down te un ba nwe hikpa ki na mi migun be ko na mbe tu ha ko ne kai na do amia no ya na so mu amia no to nhe di ma gian shoti ti a ma ka ho we mi awa gapi mi ni ba me inan ni beri ka di ma kira kutan duwa mi kira shawa de da bubu hundon anando ya biamu behenti mani shankura me behe baba ankura me ba ku mome ndawiru na mome nshani dawiru gunna me ntau dawiru gunna me adema yenko kanu nwera nyoare ni sheku na iwa badora nwa tu gwe nwa amana no yeji andame do hate nwa fiu me abekuru dema ba mforo no ngiru na nyoare begute de onwa me kadima winti nu shawa mi nyama kwa kirando to kusho hunsho yemere bisibo Sugoda behem fa in viragya yaro agina behem tara dokeyo

0: Un gros tout miamia. Kayo kano.
1: Ana ga ko.
0: Eh la fia.
1: Eh,
0: Usman ko
1: musuru.
0: Usman. Why?
1: Giro ya.
0: Ukura giro.
1: Amma.
0: Yawa. Un gros tout miamia. Kayuka.
1: Oh, bye.
0: Oh.
1: Si wa se da nonde.
0: Ta, san sara ki kisiru.
1: Ha la suwa yebu.
0: Oh.
1: Koya.
0: Oh.
1: Tan wi si wa me no.
0: Mira.
1: Ra da ha o.
0: Ama ga giro me.
1: O giro wi nyanda.
0: Yawa. Yawa. Kayuka.
1: Oh, nagani.
0: Oh.
1: Dara yuba.
0: Oh.
1: Da gwa
0: ko hujam ta nga ko
1: na ti aha
0: ama ba mutakiro ko hunde
1: o
0: ko nga ko na ta so
1: ama
0: do ko oh
1: anda gbin ba gbin ni so ko
0: mera me
1: ko na ti aha
0: yawa
1: ko na ga no ti aha anda gbin na yin ba gbin
0: to we ka ye re dura se tan ye ya dura pa me mara dura ko ko me
1: le drago ko jeun
0: oh
1: ko ko yi ni an ni to ga tun an wa ko wi ayi ya ko
0: ya wa
1: le wa ho
0: oh
1: me na wo
0: mo ko tun ya mi
1: ya ba gbe ni so anu
0: ya wa ka yu ka no
1: ti le so mo ni
0: ta wa san so ara ki di
1: wo ga me ko ya
0: mira wo hutu yemia sare nuwa ya girwa no tera ka tuka gembe kirado kayuka no anawa isopa
2: ai ega ega
0: au
2: ana suma ai
0: saguso siera
2: ah drama si se unha gina kai jani
0: si se
2: hm
0: sarun saraki
2: ko ai ha iba yifa
0: amara ka girwa
2: yen so win dai bua ga widua yen so ga ngwe no wi
0: hm
2: na to granada
0: hm
2: kokmo ga usuru ko
0: nerame
2: ama ah un dai ko go nya un dai ga wura kan we ne ba ma wa ya te mi o
0: mira
2: mm
0: o gutu ya mia
2: so ya
0: ka wa ni gima
1: gima so
0: tarun so ara ki gima
1: so ga ni ya wa mi me se pe
0: oh
1: ye ba ne te da to ka ta ba de gima
0: oh
1: ya gro e de ma mi
0: ta
1: awa on kure girame
0: hm
1: win ti ti ase ego to ye
0: nerame
1: win bi won wa ko to buri jira
0: nerame
1: on gbe mo wa ego ni soga
0: hm
1: won wa ego yan ti a
0: hm
1: ase he to ye ran pa ko ma ko ogo wo yi won yi meke mo
0: hm
1: ka mi ti he ga sta da do age ga ya gara
0: hm
1: ne won ne ti pe o ko kure suru ko
0: ya won
1: won da age ga ya gara
0: oh
1: a ti ni wa du ho nu nu bi nu tan kire mene
0: ka gende
1: ka gusu no
0: ya won
1: o ko ka ko ga lu ka kure suru ko ko ni ti ti wa to go san ko
0: mo ko ti mi a
1: ko kure jira bi gun ta nu ko yin wa hi
0: ya won gima
1: ba bi bi se he o gina
0: n pa sia
1: o
0: ka yo ka no
1: ka
0: yo
1: ka yo ka yo
0: a o ana buka gi usiro
1: no
0: bugo bado charun sara ki
1: eh kuya gur tare kuyo
0: mera
1: ila ko ta wa ana ban da ni ta da ru ga ka tira ko ya mo
0: ama ga giro ba
1: eh yo dai ko
0: hm
1: da bugo ni tira ga ko ya mo kuya ji mu da ga ko da kuya ji ku
0: ya wa
1: yo din me
0: oh
1: wo sa ya hu ku a ka ka ka ni ya e shi ti ha ho ala hu ni ba bu
0: mo gru tu ya bia
1: ya ya ka tu on
0: ya wa ito mi na buka gya
1: no no
0: oh ala so pa ka yu ka no oh wara
1: rongo ya adamu
0: sa adamu afai do sa sa rage
1: Owigiro.
0: Owigiro. Yawa adamu ugrutu yemi awen kya ya nonesa kwasia. Marada kiru ya buruda. Kayo ka no. Newe.
3: Nai wa ko.
0: Alfa.
3: Nam.
0: Tomu yero ni.
3: Ba sa de ko bare.
0: Ya ban dure to.
3: Ela ko yiro.
0: Awo.
3: Ba ko do.
0: Bentege.
3: Asha.
0: Hmm.
3: Ano wa bare?
0: Oh.
3: Kwai to to.
0: Mira me.
3: Ba yun na wo no ko.
0: Ta.
3: When one vibe.
0: Sai te kurowi udroin panaruye unna ka droi te nunshon ya unna ka kahoi me droi ko ga gegere ura ka bara se to yera ya
3: aru me gera si gera yera droi ro droi ro droi su
0: ka oh
3: eh si 23 ko kwa amo sengira ka ura ngure ga ho shiji
0: ya wa
3: ura ka daga na ga bambu ya sabere di sama yi ma de ngere u su ko
0: merame
3: ama yi ma droi wa te a je ga su ko
0: merame
3: wa nga dire ba dire ba nga banga la re kunu
0: O gurutu ye mi afa. Ami ami ami ami.
4: Ade na kuro wiswa.
0: Na wiswa. Kayo ka no.
5: Oh.
0: Wara.
5: Ade ta hawani.
0: Mageti.
5: Oh.
0: Salun swara ki.
5: Layo nge moya.
0: Ama na giro me.
5: Eh. Obin ko win duwa ba ngale.
0: Mira me.
5: Anam de to.
0: Yera ne nwese hu na ten buhira ka he nun keme. Agete.
5: Eh, o kwai giro.
0: Oh.
5: Tendi.
0: Wanti ton krova.
5: Oh.
0: O gutu yemia.
5: Oh.
0: Abe hemba atori.
5: Kati.
0: Kayo ka no.
3: Oh, hala yuka.
0: Awo.
3: Nti o kwa gbe da
0: wan. Ana gbe da ba gibo.
3: Ha gun o kera.
0: Saru sara ki.
3: Na kwai ha ga ji ya.
0: Oh.
3: Yawa.
0: Wa gutu ya bia. Kayo ka no.
3: Oh, ga ga kai.
0: Awo.
3: Oh.
0: Wara.
3: Aliki duwa da mai.
0: Ana more guru gi ogunma. Tarun sara ki.
3: Oh, daga yi. Ai ga ga so ga
0: ga. Ngarame.
3: Ugo ko igira.
0: Ama ga me girwa.
3: I'm going to go to the house. Oh, ne yoka
0: kwa. Oh, hakuson siera.
3: Tabe izaki on.
0: Ana gazon gibo.
3: Ban tabla.
0: Nen tomuli.
3: Ne ban tabla.
0: Ya bandure.
3: Oh.
0: Hmm.
3: Na do kan ku be ko igreya.
0: Mera.
3: Unu gute yaro.
0: Oh.
3: Nye ga sa.
0: Yawa.
3: Bonga fide bi u kiri.
0: Yawa.
3: Bonga unwa unwa nyino.
0: Yawa.
3: Dobi ku ko igreya si ko bi u kiero.
0: Hmm.
3: Se un ko no ye kura.
0: Mename.
3: Ba manu kuti ya don don ko ko nwa nwa yin.
0: Mename.
3: Wo ko no ke una windinde.
0: Una windinde.
3: E tira sai me sawo ni nko ro sit no nwa.
0: Ba nga kro e dihia mu.
3: Bo ko we hen gwa wa yin ni nka bere mu.
0: Nga e dihia mu kan ho.
3: A tiri ya nwa dunya so n pepre. Ni ga sa.
0: Mo gutu ye bia.
3: Ni n se bwaro.
0: Atun bu tori yin okro.
3: Yo ya wa.
0: Eh. Kayo ka no.
6: Ba kayo ka.
0: Awo.
6: Togo.
0: Eh?
6: Kenu ami ni.
0: Togo kenu.
6: Hola.
0: Saron sara ki.
6: Yo, ah. Bo, ta we no ga.
0: Uga kura isuru ku.
6: Uga kura isuru.
0: Yawa. Mo gutu yemya. Pasio. Kayukano.
3: Oh,
0: hello. Oh.
3: Wara. Dan har bolo kholu.
0: Yawa.
3: Ta ki koi ba ma ye.
0: Mera.
3: Mama de de yoba de se.
0: Mera me.
6: kuzinyenda
0: yabo mukuru tuyamya
6: bagira ka ucyari tambuye
0: yabo kwasi yo

to ya wa me rusibo sasira beka sogunu bebe I soga puro sabe menna sa tobra sasira gingish tono wataka tia bira sogun mi gungish oka ini tono tena dede bira bane kula wiku mba sa wibuko ka suru ko bioko kula wi ngirawa kula wiku mba sa wibuko ibe nyo migo sa I uda uka dira wika wing dwanibu ba kukute uwa migo to menna awo mba sa kula wi bioko imigo domi yae agama dakika no tuwa bohoga kula yae suwe no to mena tono tena ya wa ma tono tena agati ya bane tare sa imigo sa ya kura ya kwa kwa hedro yi suru ko wintiti nisiru nshona wintiti mbiru kiri nshona si an sona ma ode ultemana ukuro de yomigo banka wili mu nka nene me tono tena ka tia bere me wa tono ti tontro ira ka de namigo ekisi pa iso be ba duma ba sa tono wataka no ba iru tono wataka no ba iru so tono tena bere ba ne tirasi se drowi shuruko ma tono tena ka no ba iru ba ne a shuru ga se yigo se kuro wi swa kuro ko dawa umba sa wi ko sina yinu mi santoro mo mi gun tono wataka ti ayo ka ni bira bane dro ise utemara okuro wi diri nka kuro ine ne me baba nka shiri biro kiri to benga bo mi so bane to nkukuro ude buda ugura e bu yen se kasu nko ma kura un ye mera me shum banka mo asine me banka shiri biro kiri ma tono wataka no bayiru bane a yen asiri ga ma sere bu ko biro kiri mi gun mbura mbo kurawi winyinu yara bai menko gongo sa kurawi kun winwe disinu mera migum to ma win disinu me uka mika kula migum wi yaro to tonu wataka no bayiru bira me wa migum mena tonu no batia yira baka dina migum kishon yuka ini shanan sansa sira miru sibo to gusong honsomi anake siru wa migum to gusong ka hanyembu seru tona kadima to kesikisi mene gusong ka hantuna anansa yaro so be no yak so kai ni sa sira to mi be be so ga yin ti so handa kula mu anansa mi yiro santa kula mu asambule no so santa kula mu to sia ni yi ti han do mi bu ba we pro win wa mu sa be no yaro mi te so go sa ki san ka mo grum bon na gira lio yaro yere ku ik so an dira gya ne ze ga ta ku bere mo so ga so ne ma ku mi asibiti pa bo ya ndo pa so ga kina so go so ba we ko suruke